12 to 3. Udlame, dlame. Lungile uNkulunkulu namandla, uNkulunkulu uyakuthanda. Namhlanje njengoba ngikhona nje ngizokukhuthaza, ngikunikeze umculo wendumiso. Ngikunikeze amazwi okukhuthaza, ngizolivula izwi leNkosi ungalezi iphutha lokusuka. Hlala la ukuze ukukhuthazeke namhlanje ekuseni. Nama kunawo amandla kodwa nganikwa uye. Nami lo nginikayo okuyena uNkulunkulu ophezu kwabo uNkulunkulu. Uthi kumphostoli uPawuli, nami ngakwemukela eNkosini lokho.

Ake nami ngiyolibheka ke Joseph bafana bafana ke manje. Ngiyolibheka nami hayi ngiyolibheka impela. Uzothenga ngize ngithekele ngisho okuncane ngikuzala okuncane. Uzothenga ngisho usize u 2 years. Yonke izobe ibafana bafana nje ekhaya kuzobe kuyibafana nje.

0: le kwaNongoma la ngizalwa khona. Kulungileke, ngiyathokoza kakhulu. Mina ngizothi mangiphuma ngizokushiya izandleni ezifudumele zikamxolisi Mhlongo uStressless ethi Mbizo Breakfast Show kulona izwi loMzansi. Uzohamba nawe njalo aze ke akubeke ku 9 o'clock ngale ka 9 khona uStufutufu my friend, the friend of mine. Uzohamba nawe ke ukadlaba kuze kushaye ke u 12 izwi loMzansi sawubona.
1: Yebo mama, ke bangani?
0: Siyaphila, ngikhuluma nobani kuphi?
1: Ukhuluma noNonto eNyuzi
0: ukuphi seNew German?
1: eNewland West bamageba uNonto Shani.
0: Oh yes, weNonto uyaphila mama?
1: Yila bamageba, usiyabonga Nkosana ukuthi ukusebenza ngaphansi kwenyanga zabacwezu.
0: Angisebenzi, ngiyabereka.
1: Uyabereka. Ngiyabereka
0: ngiyabereka endaweni kaBaba Bishop, ngiyabereka.
1: Siyabonga bamageba, siyabonga kakhulu la wathi wasibusisa ngamazi amnandi ngoba uhlala uNkulunkulu uhlale khona ngaso sonke isikhathi futhi akashiyani.
0: Sontshikazi, siyabonga.
1: Ngoba bamageba siyabonga, hambi kahle mafana.
0: Siyabonga. Right, siyabonga kakhulu. Bafana iwinile ngo-1 nil, siyabonga kakhulu. Sibonile no-goalkeeper wethu sekuchiphezezeka, sabona ukuthi cha kuhamba ngempela. Sabona ke nesikhathi esediwe sesila ko 6 minutes siya ko 7, sabona ukuthi hayibo nakhe ngathi kuyenzelelwa. Yabona ma ufunda yokuthi ivune wena ukhalela ngisho ubala. Kulungile. Angibheke ke WhatsApp wami kafushane, ngibona ukuthi ke amayikhona ama voice note, ngizocela nawe ukuthi ke ngiwathathe. Sibona ukuthi kobani abangilalele njengoba ngibereka nje namhlanje kumhla ka 25. Ngisembelekweni. Yeah, siyabonga kakhulu ukuthi ke ubaba uXabhashe asinikeza umbereko ngaphandle kwakho Xabhashe ukuba umlala uNkulunkulu ngoba sinawo lombereko. So ke uyabona ukuthi ke kubaleka ngana nokulalela uNkulunkulu ukuthi ukhuluma kuthini, ngoba kuba ngamlalela uNkulunkulu ngaba sikho la sikhona. Angizona i voice note sizothi uthini umlaleli.
2: Amen Makeba, usemevile manje ukhuluma nomamtela, ngisakwazi kehlala kaZulu blashela sala awulilahliwe. Lapenda indonga zabomvu ligcina ngokuyipenda lepha lagcina selipenda phakathi kamatshisi. Umamdeli uyazalwa kusasa neshikin puquza yakhe 26 kusasa, singizalwa neshikin puquza yamakeba, uphile nje mfethu.
0: Sabona kakhulu umamdeli nomuntu wakhe, hey bayathandana laba bantu, hey yabona ukuthandana kwabantu sebekhulile, hey madoda kumnandi kanjani ukubona ukuthi awu amajuba. Ngiyaphila we pinkili yes. Ubona ukuthi amajuba bayathandana laba bantu. Siyabonga kakhulu, aqhubeke bafethe uthando luwine nje, qhubeke nje luwine uthando. Moto sawubona
3: bathi brush
0: ya
3: elalahla ndawo umuntu ndawo
0: ya
3: kodwa nowenilahle ndawo se laqoswa omunye umuntu ndawo.
0: Ya
3: nowalikhosayo ke uyalifuna omunye uthi omunye hhayi nalala wena walirejecta leli brush umake wazikhala ungarejecta khona nti uya kwenye indawo.
0: Kunjani mfowethu?
3: Wena uzokhala uthi awu lengwayi yangidampa lengwayi. Yeah, uthapho lenjwayi nje vele kodwa ubizele pension. Ngibona kubaleka igalela.
0: Urejectwa nje kanti icebo likaNkuluNkulu le rejection. Wena ucabanga ukuthi kanti icebo yona rejection. Yenze kibe icebo. Siyabonga.
3: Ngakade nakho ka. Nakho ka. Uthi a prophet angikwa ngokoko.
0: Ukoko nengalo.
3: Amakhela photo. Ngibe ngaphasiya kala ngisazi mupho sande ngathi ngiyavula ngezele ngize ngalijoyela hawu makeva kwenzeka mhlawumbe uXabhashe semfaka amasondo yini. Hayi kodwa ani maxabha uXabhashe hayi anayo le nto yokufaka namasondo kusekhaya la kutathazeka siyipholele.
0: Ngangingene eli mfowethu, ngangingene ey'cathulweni zababa amaswidi kwafanaka ngibereke ke from 6 to 9 ngabereka.

0: ngoba ubhuti Masuthu wayengekho ngase ngibele ka ini
1: wena o Rudy Anthony
0: yes imini ngangu
1: we
0: tell the Anthony
1: wabatshela kama Anthony
0: uba yena pho ngiyatshelana
1: yena wena
0: ubani yena ha angidlali ngombereko mina
1: Mfundisi angibonga kakhulu isikhathi zomthongolo enkulu kodwa ke uyakwazi ukumesha ungena kuzona nje uthi ngibonga nokuzwa ke uNgunezi laphana ubhuti uGcwabe Chief Albert isibhedlela esikhulu ungisemisile uNgunezi angisondele uzongizama ngetorho engathi yena usemnyango namatorho sengidedileni
0: ayi obhedanga
1: ngiyabona kubantu ozobala inapha-ke ungayikhohlwa ingane yakho sinofakani la inapho-ke ukuthi izongena nayo ithi ikusasa lethu
0: or usitufuza
1: lethu or ikusasa lethu ikusasa lethu 2-3
0: ikusasa lethu ingane enginobani usithombe
1: ingene ubhuti usithombe ethi ikusasa lethu
0: oh okay
1: udlabo phela ezingeni 9-12
0: Yeah, I'm going to go.
1: Sesibheka phansi kwagudla ucingo sibhula amahowes nemibazo.
0: Awusona madoda. Bathi imangubane handcraft. Hey inkulu.
1: Imangubane handcraft ingqoko zila.
0: Amahlanzana amacansi. Oh madoda. I know siyabonga. Sibonga uNkulunkulu ngosithombe futhi ngabe siyini ngaphandle kwasithombe usithombe usefana nobaba kimi umuntu osefana nobaba kimi usithombe ngibukela kuye impilo yakhe iyangikhuthaza
1: Magabe ubhuti usithombe mfowethu nami ngangiyazi ngikhulume iawa lonke angivami ifoni emsakazweni ubhuti usithombe mfowethu
0: msakazi ngephi lokho elifele entabeni
1: msakazi ngiyazala mhlaka 29 kodwa akakangibhelishi i-airtime kodwa owakwethu ngimthanda i
0: uzalwa nge-29 mfowethu
1: udlula ubhishop okwangithengela namanje ngisafona ngawo leyo airtime ye-R55 last year
0: inogcobo
1: umbhongolo inogcobo angibonge
0: siyabonga kakhulu awehlele ngezansi ya Thomas said usufana nobaba kumina mfowethu ngibukela kuwe uyangikhuthaza kakhulu ngaphandle kwakho ngaba angikho la ngikhona yabonga kakhulu Sithombe mona sawubona
2: ndatemu
0: siyaphila sikhuluma nomani kuphi
2: yayini talenta ndati yabereka
0: ngiyabereka baba hey ngiyabereka
2: si onala lomsakazi
0: ngiyabereka
2: ngizokufisa isoni simo sezikhuzana nami kuthi ngigcine sekwenza la ngiyabona ukuthi ethem gas buza isikole nje mina ngiyena ngizokuzama aba bantu kungasalali akusarobareka abantu bayabereka
0: siyabo sikhuluma nobani
2: o uthabani hlangonona lamaphumulo kunganesitenga uthabani lo asangweni komalume lapho engihlala khona
0: a siyabo kakhulu uthabani uphile mfowethu uyezwa
2: awaso sonke isikhathi nje futhi nami ngisithola sengingathi ngishumayezekile noma ngiphaphama ngingasalizana ngenze lijabulisa abalaleli nangugogo uyakhala uthawo mntanami
0: ah mfowethu uthabani uberekaphi mfowethu uberekaphi
2: angibereki kini nandate mhure
0: awubereki ndade
2: into zami zengiphethela
0: hayi uzobereka ndade ngikhuluma isibuso phezu kwempilo yakho ndade uzobereka ndade uzobereka ndade siyabonga shatade
2: bereke kahle
0: hey kulungile ndade hey hulukile hey muna walombo ewe hey ndade hulukile ndade hey ndade mole sawubona ngicela ungivalele umsakazo ngemumva ukuze ngibereke kahle ungangoneli umbereko wami
3: Makhe.
0: Nazo, ngikhuluma nobani kuphi?
3: Ukhuluma noZweli, basubhekeleza lina.
0: Awupikipiki.
3: Uyaphila kahle?
0: Ngiyaphila mkhulu, hamba kahle kuwena?
3: Hayi, ngiyaphila, angisakwazi Makhe.
0: Awu, kanjani?
3: Hayi, angisakwazi, ukhuluma nje nawe sehlala ma. Uyaphila, Bishop?
0: Ah, liyaphila ibhishophi.

So manje awusebenzi ngokuthi ke ngoba nakho umfoweni noma udade wenu noma ingane yakho no kuneyinqumo ezofuneka kuyithatha empilweni ususa ama feelings uthatha izinqumo ezizokwenza ukuthi ube into engcono kusasa because uma ngabe ucompromise ngokuthatha ngokuthi uthathe izinqumo eziqala leyo nto izoba imaka wena kusasa. Ngiyangithi kunekhehla engifisa ukuba yilo kusasa. Ngifisa ukuba ikhehla ethize, nginaso isithombe saleli ikhehla engifuna ukuba yilo. Nginalo uhlobo ngqondweni yami lo 60 years weminyaka. Khona lo 60 years engifuna ukuba wuye at the age of 60. So now uma ngifuna ukuba yilo 60 years noma ngifuna ukufana naleli ikhehla esengqondweni yami. Excuse me. Kuneyinqumo ekufuna ngiyithathe ezizokwazi ukungikhiphela leli khehle esengqondweni yami. So kunempilo ezofuna ngiyiphile. Kungenzeka mhlawumbe uthole ukuthi impilo ebuke idelelekile noma impilo ebuke ibhora. Kodwa for the fact ukuthi khona mina uhlobo othizwe loguga engifuna ukuba yilo. So kunendlela ekufuna ngiphile ngayo njengamanje. Kungenza ukuthi mhlawumbe njengamanje uno 40 years. Usalelwe u 20 years ukuthi ube no 60 uye kwimpesheni. And u 60 years isikhathi esincane kabi. Uyabona nje lempilo oyiphilayo at the age of 40. Ngeke uze ube ileli khehlo ufuna ukuba yilo wena. Ngeke uze ube ilo gogo ufisa ukuba uye. Lempilo nje oyiphilayo kule minyaka eyu 35 njengoba uno 35 years uphila lempilo oyiphilayo. Lempilo oyiphilayo uma ucabanga njengoba ugibele lempilo oyigibele uzolenda yini ekubeni lesi sala kwazo ufuna kuba yiso noma ekubeni leli khehlo ufuna kuba yilo. Lempilo nje oyiphilayo kule age oyiphilayo. Impilo oyiphilayo uma ngabe uyibheka wena uyihlola uyihlolisisa kahle uyihlola izokwenza yini ukuthi ube yikhehla lelo lifunayo ikhehla elidla impesheni yalo eline shelter nomuzi walo ikhehla elihamba kamnandi liyele impesheni yalo ikhehla elingenankinga ikhehla elingayona liability ezinganeni zalo elingawona umthwalo. Yes, kumnandi ukondla abazali bethu kuba futhi kumnandi nje ukuthi umzali naye ubone ukuthi uyamsupporta njengoba nawe uyifunela isibusiso kodwa ayikho ingcindezi yokuthi hey Nkosi yami sekufanele ngicabange ke fo ucabange ke yebona into engishoyo thothi mhlambe nawe kumnandi ukondla abazali nami ngiyafisa ukuba ngabe umama wami usaphila ngiyafisa ukuba ngabe usaphila. Kodwa kubhlungu uma ngabe uthotha ingane siya stradlisha ithwele kanzima ithwele nani ngapha ithwele nempilo yayo ngapha uyabona ayikho jabulisa nje ingane yakhe ifike izokubusisa nje ikubusisa vele ubusisekile. Uma ngabe ingane lethanga isanga lempupho awushwabuli ngoba vele uholela impesheni yakho umnandi unomuzi wakho uyikhehla nje right egqoka into eliyithandayo yabo ube ikhehla elifaka i-cologne ngi-perfume. Ube ikhehla elifaka i-cologne. Kuze kuthiwe hey, leli khehla liyayitshela leli khehla liphakeme. Ubona nendwangu eliyigqokayo leli khehla. Unalesi sizathu uyabona ukuthi ya ngidla imali yami anginazo iy'nkinga ngoba ngasebenza kusenesikhathi. So ke uthi kumbuzo wami le mpilo oyiphilayo izokwenza ube yikhehla elingawona yini umthwalo ezinganeni zalo. Awuzi ukuba isalukwazi siwumthwalo ezinganeni zalo. Isuyingekho phento ezoyenza izingane zakho zokusupporta kuhle kumnandi asisho ukuthi kube kuhle. Kodwa kuba nzima uma ngabe ukuthi nawe eqinisweni udlale ngamathuba. Wadlala ngamathuba la izingane zakho nezofaba ziqhubeka nempilo zi enjoya i success ziyakhupha kodwa seyicindezelwe ukuthi umzali wazo

akasebenzanga ngesikhathi okufanele sebenze ngaso manje ayisakwazi kwenza lutho ingane manje icabanga nje ukuthi yonke into ayikwazi ukuphila impilo yayo ngiyazi mhlambe kuzwakala kukuhashi noma kubuhlungu kodwa uma ufuna ukuphila impilo emnandi awuzukuyiphila impilo emnandi ngesikhathi ekugugeni kwakho uma ngabe ungaqalanga namhlanje ukuqongelela impilo emnandi ungaqala ngokuqongelela impilo emnandi ukuqongelela impilo emnandi unayo imali awudlali ngisho uma singcwabisane imali unayo ipolisi unayo kodwa ngoba ikhona neka 60 rand yakho ke nje njengoba usebenza unayo ipolisi Ma kwenzeke udlule emhlabeni uzoba umthwalo kabani? Ma kwenzeke udlule emhlabeni uzoba umthwalo kabani? Khona ngithi police ka 60 rand 100 rand. Yakho nezingane zakho nje ikhona yakho nezingane zakho. Njobe usunezingane nje. So yiphi impilo ufuna ukuyiphi? Iliphi leli khehlo ufuna kuba yilo? So indlela ophila ngayo nendlela ohamba ngayo izokusa izokubeka yini izokuqathaza la ofuna ukuqathaza khona yini nanka nje amazwi engikuyala ngawo kungenzeka ukuthi mhlambe ushayisile empilweni zikhona izinto ozenzile wenzile amaphutha kodwa sekuyisikhathi leso ukuthi ucabange ngenye indlela manje phume kubangani abangakhulumi ulimi lala ofuna ukuya khona phume kubangani futhi akuyona inkinga nje nokungabi nayo umngani ophoqelekile ube nabantu nje mhlawumbe ungafuna kubezeluleko ngaleso sikhathi nakhona uphinde futhi uyisefe lezi zaluleko nomuntu okunikisa isaluleko naye umbheke ukuthi njobe kunikisa luleko nje ithini impilo yakhe imi kanjani Ukhona umuntu okunikisa luleko othi uyabona njengoba nje nginje ingoba ngihambanga kahle ngashayisa la nalana mawufuna ukungafani nami ungawenzi 1 no 2 no 3 uyabona ke naba bantu aba mhlawu ungalaleka iluleko zabo uyabona so ithi ke into ke inqumo zakho zimi kanjani zithini inqumo oyithathayo zithini inqumo oyithathayo Uyisebenzisa kanjani imali? Le mali oyitholayo uyisebenzisa kanjani? Uyisebenzisa kanjani? Ikhona kumnandi yes, yajabula, uyahola, uyisebenzisa kanjani? Uma kwenzeka nje ukuphela lo msebenzi osebenzayo, uzokhomba ini? Excuse me, uzokhomba ini? So, uyabona ukuthi inqumo inqumo zakho zimi kanjani inqumo zakho zincike kubangani inqumo zakho zincike ekutheni uma ngabe ngiphuma kubona bazongishwabulela inqumo zakho zincike kubangani uma ngihambi kuzothiwana uma ngabe ngingaphuzi ngingabhemi kuzoba nje angisho ukuthi ku wrong ukubhema angisho ukuthi ku wrong ukuphuza kodwa uthi umbuzo wami leli khehlo ufuna kuba yilo noma lesi sarikazo ufuna kuba yiso lempilo iphilayo lokho kuspenda kwakho kuzokulendisa yini ekubeni leli khehla ofuna kuba yilo right lungile angengomeni bese ngiyabuya ngehambela ngiye lekhaya yolala ikamana ku ayanda ntanzi khona amadlelo kani mina ngukhulekani ikhehla lakazulu ibrush lelahlo maphenda walahle Pine Town lacoshwa ugqips walthuntuta wapenda ngalo njengoba uyibona zibovu ziphendwe yilo ona amahelo akha

0: umhla 47 umhla 25 yabona abasakazi bedaya okahle ibambe ibambe ibambe
1: and siyahola mfowethu zikhakama foshona
0: ngiyawudlala ke ibhuti bemfuna ukutshela ukuthi ngiyawudlala usisi mase ndangikhumbuzele wena ukuthi ngiyawudlala
1: hayi siyahola siyahola awubo nje ubhishophu kasakudeleli siyahola
0: hayi kahle ibhuti siyabonga
1: Hey wasikhatha gqebs nabalaleli yabona manje wabatshenda isihola nini uyabona manje bathi badlala WhatsApp badlala bayawudlala Molo sawona
2: Kebungani
1: Ngiyaphila kunjani
2: Ngiyaphila
1: Ngikhuluma nobani kuphi
2: Nokulunga umadikizela eMawudana
1: Hey umadikizela
2: Uhambe kahle wegibu ngeke ngibambe isela mfana
1: Ngiyabonga madikizela uzoba right mfowethu
2: Right.
1: Eh wasukwa washo gqebs ukuthi hayi laba abantu ngibalungisela nge 25. Ew. Ew. Umuntu uzokavakashelwe nawo girlfriend ike namhlanje. Phela ubhuti girlfriend uthanda ukufika amakholi. Umuntu uzobona.
3: Yebo sabona ngidabe zethu siyabonga uMamkhosa. Siyabonga kakhulu anqonto siyabaya kuzwa nabantwana bethu kusami. Inqomo izenzela zona manje detective isakhala sibonga kakhulu uNkulunkulu asibusisele mina ngokuyami
1: siyabonga thanks Molo sobona izulu eMzansi
4: Yebo baba ninjani
1: Ngikhona ngikhuluma nobani kuphi
4: Thela nochule kaze madikizela ugaqona unyuka emawodi
1: Umunye madikizela noma ilo wade ngenile
4: ngomnye lona futhi ngomnye
1: isikade sekuyi radio madikizela hayi bese sengumhlobo
4: sothi xa uhamba uhambe kahle ngibulela imfundiso yakho ba uzoba likhehlekazela njani ngithanda lo ndawo
1: nje andasebonga zama ukuphusha njengamanje uma ufuna uba yisalikazi esingawona umthwalo phela kuba buhlungu masekushiwo njalo kodwa ke Hey futhi ya nabe
4: ngisalukaze sirich sizithandana
1: Uba yisalukaze singena nkinga ma umuntu edecide ukudla imali namantombazane ungamlandaba
4: kulungile
1: phela kuphela la ikenge sizalayo uthola idlela imali namantombazane bese eyathethe umzala kangodli udla imali yabo so wazi
4: ukuthi kanune imali yakho nje
1: bengini kune imali yakho uzothi hawu mayenza njalo uyilimaza yena alimazimini Yabonga madikizela
4: Inkosi dadekosi

0: Ucela ke mhla ke uteleka ungasiphazamisi ngoba ke wona ngoba ke uma wona uteleka uvimba ke yonke into uze uhlukumezeke nabagibeli noma uhlukumeze nabantu abasoke behambela ngeemoto ke zabo. All right, good morning, kunjani?
1: Ngiyabona.
0: Yebo sabona se uyaphila?
1: Hayi siyaphila njani
0: bud. No siyancenga se, thank you.
1: Yebo, usibuke wethu.
0: Sure, yes sibu.
1: Hey, we put us here. Ningenkinga iningi ezweni kwethu.
0: Mhm.
1: Yazi kubuhlungu ukuthi uze umuntu okumele ngabe ukhuluma into right kodwa vele kwathi zakushonele esathini ongazothi ngaphela ubani ba.
0: Mhm.
1: Usantako usho ukuthi mangabe ugcizelela kanje angasho ukuthi kahle kahle wona ungena phi nje kwaglinda. Because ngoba vele bona futhi ababona base South Africa. Kodwa ke into enginothisa ukuthi indaba eyikhule eyiphezulu eyintweni eyithile nje zamabhizinisi kuvele kukhomba ukuthi abantu abangaqondile ukuthi bayisuma kanjani. Cause njengamanje uSantako le statement osikhiphayo isidingo sasa sikho. Cause le mashi ayizile kubona imashi nje lezo iqondisa isimo esidinga silungisekile ezweni. Yena nje ukuthi kahle kahle umuntu bathanda ukugijimela into abangahlangane nayo kupapa. Futhi nje bashayele amatekisi thina kufanele siwayeke-ke belandona amahlangano ashayele amatekisi abo. Cause vele bayasixhaphaza kahle kahle bakhona ematekisini. Sigcina sihole ukuthi ubhobhu usebenze uze ugugu unganalutho etekisini. Bona bebhizi behla benyuka benze izinto zabo. Ekugcineni ubuze imali kodwa umuntu uyazange akunike imali.
0: Mm.
1: So abantu bamatekisi nje ingqondo yabo bethu kuyasho ukuthi noma sebekhona abafundile kodwa kunale ngqondo kunale abantu nje bethu ukufunda bayashoda kubona ngoba bavele benza izinto budedengu bakhuluma izinto budedengu. Thina nje abashayeli amatekisi nje awabo kwayona lo Santako uthi ukuthi abanikazi bamatekisi yazi mina njengoba ngishayela itekisi iminyaka emingaka izinto ezenzeka ematekisini noma kuthiwa bazodelela noma kuthiwa bazokwenzani ugcina uyilalela nje uzizwe eredweni njenga kodwa ubusebenza kuyona intetho.
0: Mm.
1: Okukhomba ukuthi kusho ukuthi umuntu owudriver aparticipate ematekisini uthathiswa ngazo kwani and abasihloniphi bethu abantu bamatekisi thina sabodrive. Mm. Bazothi into yokuthi nje ma ngabe sedelile wena akujikijelela phambi olande esinye isilima sakhe asinike itaxi yakhe. Sebenza iminyaka wena ungatholi ngisho usihleleni akuxoshiswa kwenje. Mina nje into abantu bamatekisi noSantako laba umoya mawusabathanda ngifuna ukuqhamba manje ngoba vele izinto bazenza kuyi-check bahlakaniphile. Ngeke umuntu owudrayive kuphathelele imoto yakhe iminyaka ewu-10 kodwa umxoshiswa kwenje engenawo usho usihleleni yonke imali ebeyithathe inika wena wena umenze lulutho.
0: Okay.
1: Yingakho-ke bekhuluma nje umona wabo ungaphezu kwabo.
0: Okay. Kulungile sibu mfethu sikuzwile bhuti siyabonga kakhulu.
1: Ya nje funa ngoba bathanda kakhulu abantu bangaphandle baqashe bona bekhanda imoto zabo beyidrive bebakhesha bhele benze yonke into manje bobuthi passe kakhulu.
0: Okay. Siyabonga mfethu, siyabonga kakhulu. Alright, sure.
1: Sure.
0: U 10 minutes before 9 umsakazo izwi lomzansi ekuseni and ke so umsakazo wezingxoxo siye sikunikeze ithuba ke lokubeka na umbono wakho sawubona.
2: Njomana ngiyabingelela mfethu, umthiyana ubingelela.
0: Sikangane sakwamukela bhuti, siyabonga.
2: Siyabonga ma brother. No umuntu akajabule nje ajabule izwe lethu.
0: Mhm.
2: Bafana basenze sa proud emhlabeni. South Africa isibalwa namanye amazwe alidlala ibhola emhlabeni.
0: Mhm.
2: Besikade singathathwa serious. Siyabonga kakhulu bafowethu. Mathi ningaqhubekela phambili. Njomani uma ngabe uzoba nematch uya applya kuhulumeni.
0: Mhm.
2: Uhulumeni bese yakubiza nizoxoxa ngeapplication yakho osukuyifaki. Mhm. Now kuapplication kukhona la kufuna nivumelane khona, khona la kufuneka ningavumelani khona. Bese nitholana ekuxoxeni kweni ukuthi niya kanjani phambili. Sake sayifaka nathi la eWaterloo sifuna ukumashela into yobugebengu. Nento yokungasebenzi kwabantu base Waterloo. Mhm. Kodwa umasipala wayinqaba la eVerulam. Ngoba ethi sizohamba emgwaqeni omkhulu.

0: ana yasibeka bakithe sicongweni
1: hayi yasibeka shaze sisebenzile
0: baze basenzele iqiniso abafana
1: hayi basebenzile
0: siyabonga kakhulu
1: besibamba umoya
0: ngiye ngawubamba ke kodwa sengingezwa liyamzuzu ngithi lemzuzu kodwa singezwelana makuphenduka izinto lana
1: ima kubambe uyibamba manje nje ubuka usuphinda noma ushe
0: ngishakuseni ngishakuseni lokho engibheke ngawayizolo
1: bukhona na
0: eh bengikhona impela bengeke ngingabi khona
1: oh okay
0: so nje ayi siyabonga kakhulu saze sasajabula siningizima Afrika
1: ayi siyabonga impela
0: sesikwazise ke vele ebesingabukile sodwa
1: ya ya sekomelwe sisiminxele iCanada ukuthi nayo siyishaye
0: Sunday
1: Yeah.
0: Eh but ke ay siyabathemba kakhulu abafana. Abafana abasenzela umhloli.
1: Hayi bese selivuselelekile ithemba.
0: Kakhulu kakhulu
1: selivuselelekile.
0: But ngichaza namanje ngisachaza ungqimpotho ongene ngawo. Bengazi mina ukuthi unongqimpotho onzima kanje
1: hlo. Hayi uzolokhu ngifunda nje kancane kancane.
0: Wadlala ushumpu yini?
1: Uzolokhu ngifunda kancane kancane.
0: Ngathi wawuyi strike nakushumpu.
1: Hayi singakugaqali. Ungaqali.
0: Yakusona no asibonge kakhulu igoli. Eh lika thapelo
1: yeah
0: maseko saze sajabula
1: yeah.
0: saze sathokoza uyazi ukuthi hlobi mangabe ubukele ibhola uyithukusa umincile ungazi na uduminga kanjani
1: yey
0: uyabona
1: yila ubona khona ukuthi yabothi nabantu abangabona abantu bebhola but makudlala izwe lethu siya support yila ubona khona siyo kanti abantu basobebhena nento enje
0: enzima kakhulu
1: Yikho abantu umuntu vele engangeneki nje mayidliwe laba bama Kaizer nama Pirates
0: uSimanga kungavumi ngishadle
1: hayi hayi sesiya understand the next time sesoba seka
0: sesoba thethelela
1: ya
0: kodwa isise sokudla bakithi
2: lezi bekwesifingqiwe kuyizwi lomzansi izwi lomzansi yizwi umehluko Sithole noma ukuphi emhlabeni.
3: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
2: Downloada i-app Izwi 98 FM.
3: Downloada i-app Izwi 98 FM.
2: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
3: Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.

0: Baba wethu osezulwini, nonguyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Siphambi kobuso bakho manje baba, kuyona le ntaba moyo ingcwele sibeke kuyona, ntaba nkosi elungile yomkhuleko yokumemeza igama lakho, sitha simbona ngonjengawe. Phakama ke ngilozi yokuphila namanje ekuseni, usasiphile isibusiso sokuphila. Moyo ingcwele akekho namye nkosi obengasipha lesibusiso. Siyamemeza nkosi igama lakho nkosi ekuseni, sizokutshela ukuthi inkosi elungile siyakuthanda. Siyakuthanda moyo ingcwele kuzo zonke izimo ezikhona nkosi emhlabeni nkosi esiphila kuwo. Siyakhuleka moyo ingcwele, sikhulekela nkosi ukhetho oluzoba khona nkosi endaweni nkosi eSouth Africa. Sikhulekela moyo ingcwele nemashi lezoba khona ukuthi wena iba khona moyo ingcwele, ungene enhlizweni zabantu moyo ingcwele, konke bakwenze ngokuthula. Siyakhuleka nkosi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyakwazi moyo ingcwele ukuthi awukaze nkosi wazi wasijabhisa. Konke sose sicele egameni likaJesu nkosi uyasenzela. Siyakuncenga moyo ingcwele, siyakuncengisisa nasekuseni, sithi hlala nathi moyo ingcwele ngoba sekuzokuhlwa. Ngoba wena uthi amandla angawakho athi nobukhosi bungobakho. Phakama Nkulunkulu olungile ey'nhlizweni zethu ngamunye ngamunye kose namandla, sibe nokuthula Nkulunkulu olungile konke okwenzekayo, kube nokuthula. Siyacela ke kuwe Jesu iba nathi kule ndawo, uze ungasilahli inkosi ebusweni bakho, kodwa usijabulise ngenjabulo yakho. Ebhedlela moyo ingcwele asibakhohliwe moyo ingcwele, emajele ethemba lethu elinguJesu nabagulele emakhaya egameni likaJesu moyo ingcwele. Konke leku sicela ngokuthula nkosi, nokuzithoba phansi kwesiphambano egameni likaJesu manje kube phakade. Amen. Umambasi uMagwamanda emolweni.
1: Kubo bonke uThixo, akekho njengawe. Ekuseni mnikazi wezinto zonke, sibabaza ubukhulu bakho mdala wey'nsuku. Wawukhona singekababikho, namanje wena Nkosi siphakamisa udumo lwakho Mesiya olungileyo. Siza kuwe ke Nkosi singenzi nakahle phambi kobuso bakho Mesiya olungileyo. Siza kuwe wena Nkosi singahambi nakahle phambi kobuso bakho mdala wey'ntsuku. Sizoyibika kuwe wena Nkosi, sibika namakhaya esihlala kuwona Mesiya olungileyo, sibika nomakhelwane siphila nabo Mesiya olungileyo, sibika nabantwana bomakhelwane, abantwana bethu Mesiya olungileyo, abantwana bekwezinye iindawo Mesiya olungileyo. Sizobabika kuwe Mesiya olungileyo, ngoba wena Nkosi sibathwalile Mesiya olungileyo, wase uyasipha bona mdala wey'ntsuku. Sizobabeka esandleni sakho wena Nkosi, ubavikele Mesiya olungileyo. Sibeka nabantwana bamantombazana mdala wey'ntsuku, sicela ubakhuselise wena Nkosi, ubafihle naphansi kwephiko lakho Mesiya olungileyo. Sizokwezehlisa kuwena Mesiya olungileyo, sizofuna ukuhamba kahle phambi kobuso bakho mdala wey'ntsuku. Nasi isizwe sakho Mesiya olungileyo, sisibeka nakuwe mdala wey'ntsuku. Naba baphathi bezwe mdala wey'ntsuku, sibabeka kuwe Mesiya olungileyo. Sibeka wena Nkosi nabaphathi bendawo esihlala kuzona Mesiya olungileyo, sithi wena wena kuphela Nkosi owaziyo ngabo Mesiya olungileyo. Sicela ke wena Nkosi usibabeke nakuwe Mesiya olungileyo, ngoba nguwe kuphela ithemba lethu Mesiya olungileyo. Asinalo elinye ithemba ngaphandle kwakho mdala wensuku. Sibonga umusa mdala wensuku wokuvuka Mesiya olungileyo, sabalwa nathi kwabaphilayo mdala wensuku. Khona wena Nkosi abebenamaplani, kodwa wena Nkosi ngokuthi wabasondeza eduze kwakho mdala wensuku. Sibeka bona abaseyibhedleleke Mesiya olungileyo, abafisayo nabo lelo lithuba Nkosi Mesiya olungileyo lokumemeza igama lakho mdala wensuku, kodwa ngenxa yentlungu Mesiya olungileyo abakwazi nokuvula umlomo mdala wensuku. Sibabeka kuwe sithi Nkosi yelula isandla sakho phezu kwabo Mesiya olungileyo, babuyele emakhaya abo nabo bephila mdala wensuku. Siyakunxusa ke Mesiya olungileyo, siyakunxusa sonini nanini. Iba nathi nakule msebenzi sisebenzayo Mesiya olungileyo, iba nabo abaqashi bethu mdala wensuku. Simemeza ubukhulu bakho Mesiya olungileyo, siyazi wena Nkosi awusoze wasi wasidela awusoze washiya awusoze futhi wabukisa ngathi ezweni mesiyo lungileyo siyacela ke sonini nanini siyacela mdala wentsuku sisi sithwale mesiyo lungileyo sithwale namakhaya ethu mdala wentsuku yehlisa wena nkosi kubantwana mesiyo lungileyo idakamizwa mesiyo lungileyo yehlisa wena nkosi uphuzo oludakayo mesiyo lungileyo siyacela ke mesiyo lungileyo siyazi wena nkosi awusoze wasidela imikhuleko yethu iyoba yimpendulo ngelinye ilanga kuwena mesiyo lungileyo ngoba siyayazi imisebenzi yakho mesiyo lungileyo siyayazi imisebenzi yakho baphilisile wena nkosi ababigula mdala wentsuku ababengababoni ababengaboni ngamehlo mesiyo lungileyo but mewu mesiyo lungileyo wabaphilisa mesiyo lungileyo wayithethelela nezoni mesiyo lungileyo kuyabonakala uzake unaye dala wentsuku egibele emthini mesiyo lungileyo ngoba naye wayeyisoni mesiyo lungileyo kodwa wena nkosi awubheki ububi bethu mdala wentsuku siyazi wena nkosi ukhona mdala wentsuku siyaqinusa ke mesiyo lungileyo iba nathi mesiyo lungileyo iba nomakhelwane esiphila nabo endaweni esihlala kuyona yasenanda mesiyo lungileyo kwelihle igama lomfeli wethu Jesu Christ nkosi yethu amen usisimpumi obhuqweni enanda
2: Baba wethu osizukulwane, baba mndeni mandla onke, baba mdala wethu nomhlaba, sithi kuba yethu sidusonyane ntokudala kwentsuku, sithi ubaba uthembekile nangalesikhathi siyabonga abakulungileyo, sibonga ukuvuka simakade sezulu, sithake kungalinganiswa nawo nangalesikhathi, wena inqaba yethu baba ngcwele, kwidwala lethu esingacasha kulo baba ngcwele, sikhona ivuvu kodwa wena somandla yasifihla kuzo, sivuke inkosi singenalutho baba ngcwele, noma usathane bezongena ebusuku babulungileyo, kodwa wena nkosi usifusile siyabonga sibili mandla onke, siyabonga mdala wethu, sithi uphakeme sonanini, sithi inqaba yethu baba ngcwele, uJehova nkosi ongasibaleli ngisho amacala, uthi noma sonile babulungileyo kodwa wena Jehova akaze wasibalela nokuthi sibalele simakade uyeke uthi inkosi uyasithethelela njengamanje simakade siyasonile nkosi asenzanga kahle phambi kobuso bakho babongcwele kodwa wena Jehova akaze inkosi wasibalela amacala ethu esiwonayo usuku nosuku sithi inkosi babulungileyo safisa nathi sibomama nkosi abathethelelayo nkosi ngoba inkinga ingaphakathi enhlizweni zethu siyahluleka osendleleni siyahluleka ngisho nawukuthethelela ngisho sonesendiwe babongcwele kodwa nkosi khona igama elisihlulayo lokuthi baba siyathethelela nathi kuba wena nkosi wasithethelela kodwa thina siyahluleka endleleni kodwa sicela kuna Jehova ukuthi nkosi usipha amandla okuhamba usipha amandla okuma ukuthi nkosi noma isike ivukuvuku bese nkosi siyakwazi ukuqina endaweni endleleni yakho bangcwele sicela nkosi ukubabululeyo kuthi noma ifukile kwendleleni kodwa babongcwele sikwazi ukuba namandla sipha amandla okuma sicela kwena egameni lajesu kristu siyakhuleka sikhulekela ngisho abantwana abosabancane abangakwazi ukuzikhulekela mangcwele sikhulekela ngisho ey'bhedlela nkosi elimajeli babululeyo sibusa wena nkosi ungenelele ngegama likajesu kristu ungenelele emhlabeni nkosi esibonayo ukuthi inkosi iyanyakaza sicela wena jehova nomusa thula umoya wakho wabakungcwele ngegama likajesu kristu esinazare mana phakade amen mambile meyivile uthuro
3: ubaba wethu engcwele thixo wethu olungileyo ekuseni wenkosi ekuseni uyaphila ungayikho enenzela emhlabeni yikho konke kukho konke ekuseni siyakhothama phansi kwezinyawo zakho inhliziyo zethu nkosi ziyakudosa njalo nasekuseni nkosi seyinkosi phakeme awufani nabanye unkulunkulu uyasiza ngeqiniso uyasilonda usuku nosuku ekuseni nkosi sinikele imiphefumulo yethu kuwe ukuba uphinde nkosi amakhosi ukusibiyela ngenkazimulo yakho thubisa lonke uhlobo lemisindo namimoya engamelana nempilo zethu nkosi lapho sikhona ngiyakhuleka nkosi indawo ngendawo nginikela nkosi ngemiphefumulo yethu kuwe nkosi ukuba nkosi usigcine siphilile nakho konke nkosi amakhosi okuvunguzayo nkosi kulo mhlaba nakho konke nkosi okuvunguzayo kwi-South Africa yonke ngiyakuyala ngegama likajesu kristu wasenazaretha sikho isimo nkosi esingaphezu kwakho wena nkosi wasi konke uzabe usithwala nkosi amakhosi kodwa inkosi kodlule besesikhathi sibhekene naso nkosi lapha.

Alright, ke emsakazweni wakho izilo mzantsi. Sixolise kakhulu ngaloko mlaleli kaduzwe ngoba imnandi kakhulu siwunikezwa ke la intokaza. Suka ithi ke sithembe wena mpume emtsweni lapha kwi Spirit of Praise bathi thatha indawo yakho. Emsakazweni izilo mzantsi ngazi into zabelungizenzani lana bakithi kodwa ke kulungile sihlabela phambili mhlane mzuzu libumbani ihora leshumi nanye. Sala njama nenjana bese libumbani ihora ake ngivele ngigijime ke emlaleli ngiye ngapha ngibona ukuthi ziyongithini mangibaleka ngiya ngapha kule ngoma esinikezwa kamnandi xa limncwango uthi ngegama lakho emsakazweni izilo mzansi.

isekile inhliziyo yakhe ayisabi. Azabuka izitha zakhe ziphansi. Akayisabi imbike emini. Inhliziyo yakhe iqinile yethemba kuJehova. Lokho ke kuyinhlanhla yomesabayo uNkulunkulu kusho uDavide. Uthi uDavide omesabayo uNkulunkulu akeyisabi ngisho imibiko emibi ngoba inhliziyo yakhe iqinile. Inhliziyo yakhe iqiniso ukwazi ukuthi akake akayedwa. Inhliziyo yakhe iqiniso ukwazi ukuthi kunanoma yini angena kuyo kukhona uNkulunkulu onamandla okumaphula. Uqiniso ukwazi ukuthi isimo esifika empilweni yakhe asizumbulala asizoqeda ngaye kodwa kukhona uNkulunkulu onamandla okuqeda ngesimo hayi ngaye. Uqiniso ukwazi ukuthi noma ngaba bukhuni kangakanani kodwa kukhona uNkulunkulu ozomkhipha kulobo mzimba. Uqiniso ukwazi ukuthi noma zinganingi inhlupheko zolungile kodwa khona uNkulunkulu omkhululayo futhi amkhulule kuzona zonke. Le ncwadi ithi ake sambi inhliziyo yakhe iqinile ngishimbike emiba kayesaba ngoba uthemba kuJehova. Ngifuna ukuthi uqineke uthole isibindi ngalamazwi uthole isibindi ngalemazwi ngalembike emibo oyitholile noma oyitholayo noma yenzekalayo empilweni yakho indaba ezimbi indaba engajabulisi indaba ezibuhlungu ezenza ukhale ubusuku nemini qinake manje uma isibindi ngoba wazi ukuthi ukhona uNkulunkulu onamandla ozokhipha kuleso simo. Uthi uDavide yena futhi ngelinye ilanga mayibhala uthi noma ngihambe esigodini sethunzi lokufa angikwesabo kuwo. Ufakazela lencwadi ukuthi lowo ke osaba uNkulunkulu oseduze noNkulunkulu akesabi. Akayisabi imbike emibi inhliziyo yakhe iqinile. Iyethemba uNkulunkulu. Yabona ifikile lencwadi iqinile. Umbuzo uthi uqiniswe yini inhliziyo imbike imibi? Kwenzeka izinto ezibuhlungu. Iqiniswe yini inhliziyo wehlela izinto ezingajabulisi? Uthi usabheke lokhu kwehlokuni. Inhliziyo iqiniswe yini? Ithi impendulo iyethemba uJehova. Yona ke into le yenza iqini. Yona le edala ukuthi singambone ecabanga ukuthatha intambo. Yiyona lento edala singambone eqoqa amaphilisi ecabanga ukuthi avela wagwinya aqede ngempilo yakhe. Yini na ukuthi uthembe uNkulunkulu nale mibiko noma ingafiki bemngaki akanankinga ngoba uyazi ukuthi inkinga kusiyone yakhe kodwa khona uNkulunkulu okumnikazi wezimo. Uqiniswa yilo nto phela ukwazi ukuthi kukhona uNkulunkulu omnikazi wezinto othembise wathi singesaba manje siyosaba kanjani kukhona uNkulunkulu onjalo ongahlulwa isimo. Kukhona uNkulunkulu othe noma ngidabula emanzini amaningi wathi lo uNkulunkulu angeke uze umuke umukiswe ilawo manzi nomningi bawo. Le nto isho ukuthi noma izimo ingakangakanani kodwa ziyukuqeda ngawe ngoba yena uNkulunkulu uzobe khona angeke avume. Le nto ithi kushuthi uNkulunkulu angeke avume noma ngabe kuthi umlilo ushisa kanjani kodwa angeke avume. Kukhona umuntu onalela uhlelo ngalesikhathi othi enhlizweni yakhe eyintweni empilweni yami zihlakazekile eyintweni zami akukho okulungayo akukho okuhlanganayo ngisho abantwana basebenzi abantwana badla idakamizwa abantwana bami kade sengithembele kubona ukuthi ibona bayosiza bavusele umuzi. Kukhona umuntu othi isikhathi sengisihlale ngihamba ngicela ukuhlala sesiside kakhulu ngifise ngabe ngithola umsebenzi ngiyasebenza kuze ngikwazi ukuzakhela ikhaya lami. Khona othi ngiyasebenza mina impela kodwa imali vele iphele engayazi nami ukuthi iphele kanjani. Angisakuthanda ukuhlala emqashweni ngoba ngishintshe imqasho selo ngaqala ukusebenza anginayo into engayikhomba ngithi nansi ngikwazile ukuyenza. Ukhona umuntu othi longe ngaqala ngashada ngangena kulo mshado kwakikizwa kwakuhle kodwa injabulo nentokozo empilweni yami
kulomshado angaze ngize ngiyithole isikhathi esiningi esokubalisa nokukhala kunesokujabula kodwa abantu babengihalalisela khathi ngizongena kulomshado.

0: ngoba ukuba khona kweinkampani kungumsebenzi wabantu. Siyacela ukuthi noma nabo mangabe bekhuluma nabo abalandeli babo babagcizelele ngayo yonke indlela ukuthi hey ningake nilingi ukuthi ibhlungu lento wena esithombe ngoba kuye kukhulunywe kugcine kungenzeki. Hayi uma sekwenzekile futhi bese kuba ngathithi ubani necala ngoba phela i-blame yobisilethwa kuhulumeni. Hayi wena uhulumeni owenza ukuthi kube nje. But ekugcineni kuyobe sekwenakele umonakalo uyobe usuwenzekile futhi uyobe usumkhulu umonakalo uyobe usuwenzekile. Yazi kade ngikhuluma nabanye nje abanikazi bama-hardware. But abanikazi beyimpahla bayanqikaza ukuletha iyimpahla ama-hardware.
1: Right.
0: Bathi sizonikeza iyimpahla zethu zizothathwa. Uyazi ukuthi uma ngabe besho njalo kukusho ukuthi kukhona into yokuthi iyimpahla zethu ezikumina sicela ukuyilanda. Ukuze noma kuthiwa kwenzakala ini ezintweni zethu zenzeke kithi okungcono sizame thina ukuyigadela thina. Batatazela abantu mfowethu. Siyacela nje siyanxusa bafowethu. Noma ngabe kuthiwa sidinwe kangakanani eSouth Africa. Ake sivikele imisebenzi yabantu bafowethu. Uyazi mina Kambushe angazi ukuthi uma ngabe umnikazi wetekisi ethi mina ngizobamba itekisi lami ngilifake emgwaqeni lisebenze. Uzulwelani mani nje nayena? Yini okwenza ulwelo nomnikazi wetekisi? Ithini le nto Kambushe? Kwenzeka njani?
1: Abanye bakhala ngokuthi phela kufanele ngabe bahambisana nento ekhalisa abantu.
0: Angithi ukhuza khona lokho uhulumeni. Uthi musu phoqa abanye abantu. Wena uma ngabe udecide angithi wena usubonile.
1: Kodwa futhi angiyazi ibuyiqhamuka futhi nalento ethi uma bengathi okhiye baba bekaphansi ongathi ufuna ukuye emashini ufika kanjani ngoba angicabangi ukuthi wonke umuntu mobile.
0: Ngiya ngabona esinye statement ebesibhalwe mfowethu uphakela la ethi kulungile ke uma singahle sithi nathi sisawagibela amatekisi wenu bayofika kanjani abantu emsebenzini bayoya kanjani emaklinikhi ey'bhedlela kokwenzakala ngoba phela i-public transport e-South Africa sekuwona amatekisi amabhasi awaseke. Uma ngabe sithi-ke kulungile nathi siyawadelekela amatekisini. Amatekisi azobe khona. Yes, bazosafarisha ngoba bazobe bengayitholi imali. Kodwa nabantu bazobe bengayo emsebenzini. Kuzobe kulamba bona abantu. Abantu ofanele baye ekliniki bazobe safarisha bengakwazi ukufika ekliniki. Yabona? So, nathi kufuna sicabange lezi zinto bafethu. Yikho Kambushe mfethu siyacela please. Siyacela bafowethu, siyacela ma-South African. Esikwenzayo kusuka ngomhla ka-30 kuyale noma kuzokwenzeka before umhla ka-30. Akunga-threatenishi impilo zabantu. Akunga-threatenishi i-economy yezwe. Uqhumba phansi umnotho wezwe. Ngiyazi ke emzabalazweni kuyenziwa lokho. Uma ngabe seningena emzabalazweni u-take that decision.
1: So cool.
0: Asazi noma abantu ba-South Africa ba-ready in for that.
1: Sabona.
0: Siyacela bafethu kube nokuthula konke okuzokwenzeka. Thula, kuthula, kuthula, kuthula siyagcizelela, siyacela, siyaguqa ngamadolo. Please.
1: Sabona.
0: Umoya mayithatha idecision yokuthi asilentozi asiyaprove imash. Abasho ukuthi ngeke kusamash. Bathambani yolungisa nibuye senilungisile. Basho njalo.
1: Sabona kho.
0: Ayithusike la ayenze nanothi nizemfuke nanomeya.
1: Sikanga
0: aba ngiyabonga kakhulu
1: makhulu kulungile kulungile
0: sawazi ba
1: siyabonga kho
0: sure
1: 15 minutes to 2 o'clock kwahlelweni ke ikusasa lethu emsazweni wakhe ezidomzansi 98.0 FM sithizwa umehluko
2: ikusasa lethu sikhuluma izindaba ezibalulekile emini bebade kwizwi lomzansi.
1: Lungela ngithi qonga apha siyabona.
3: Akumtitiliza kumtitiliza for build hardware umlazi. Buka ngoba sikulethela amanani alingene ephakethe lakho kwezokwakha ama blocks ka concrete u M150.

0: base parindeyo bapenzi pauchipi laite kuzaparaisi zabawa zinatenga integrin uzi abone pauchipi uzi abuza ile mali waifuna mtua donani misalajani yabonje kwethu ngempela ngempela mina bathi yabona into abayenzayo mina i-right yinhle and number two mina ngokwami mina angisho ngiyabhebhezekisa but nebelutha mina ngabajabulela ngoba awubheke le mali lo uma kamadlanga le edliwayo ingakanani engabe isiza abantu awubheke oyibheke mfethu
1: kodwa phela ukulutha i-criminal record lapho ngaphezulu angeke ithinto kuthiwe ngoba nabo uMadlanga kwenzeka kanjena angeke uzithole ne-criminal record
0: yabaqinisile lapho sidla ku-game ngoba ngabe bedlalile bena balutha bona ukulutha kwabo balutha ngosukela bona babaphezulu
1: yabo
0: balutha balutha imakwe kumbela sokusebenza ngifile ngokujula nokuqinisa nangeqiniso bona ukulutha kwabo ukuthi njengoba bedlala isimba kanje kungafiki bani yindlela yokulutha yabo ukuthi abokubona ukube njengamanje ubona lapho sekuvela ukuthi kuba nje yini sizokhipha imali ngawo $2 million sina masikhala la uyabona ingane ziyakhala
1: kuyawenzani umahluko ukuthi omnyathi enza into ephambene nomthetho nawe uthi cha nami ngizofuna ukufana naye
0: no mina ngifuna ukufana nabo thina sibuyela ukuthi amalungelo ethu ukuthi sina nje basishaya imashi imashi
1: kodwa phela sikwazi ukugqugquzela indaba yokulutha ngoba kwephulwa komthetho wezwe lo asikwazi ukugqugquzela
0: uqinisile even nabo njengamanje basikhuluma kumanje namanje lo $4 million bayawulutha
1: ngoba and sizesingakwazi nje uthele ukuthi wena nje uyobunga le kwecapha kwakho noma kweni
0: no ngizobekhona ngihlezi ngihamba
1: angeni fana nomuntu othi ekhumdaba zokushaya bathi bathi umuntu oyigwala ugude ejahleni qala ukuthi akushawe uthoda akekho lapho
0: imali sobe sifike lapho ngizokuchaza ngizokulungisa uyabona lo $4 million nabo bayawulutha bekungitshela ukuthi abantu belelwa bayawulutha indlela yokulutha le mali ngoba ngathi isebenzi lo mali ukuthi iyawusiza inanana bayena umthetho wamaphoyisa vele fana sebenzi namasosha ngoba kuhola imali yethu le mali ephumayo $4 million iy'ngane zihambeni abantu bengasebenzi yindaba engayenza amafemu yindaba ekulutha imaaveeneliziyo ndawo uyabona eliziyo esiwethi nezindawo lezi sawa kwenziwe ngayinisho even nawo njengobona amaphoyisa ngibangitshe manje ukuthi ngiqeke ngibuka manje umetropolisi uthathe R2000 bakathini kula mjinja bemfameni bambe bengena ngoba bayi-squad baphethe ngabantu bagezi bahlukene abantu bamazi ukukhona imetropolisi okuhambe nabantu bamazi yabo bonke obabuza la ngithephi lokuze nekhomisari mawarani ukuthi ngenenzilo yabantu awelekho ake ngicabana nawo manje yes bayasebenza but i-wrong
1: okay
0: uyangithola nami ngisengaphendula njengamanje ukuthi mina udlame ngithila angisho ukuthi nangithi
1: sengisho kona ukuthi angikwazi kule platform ukuthi ngivumele ukuthi sigqugquze lokho ngifikela le platform impela iyona le ngivalele ngayo
0: ngiyaxolisa
1: ngempela futhi
0: ya ngiyaxolisa kakhulu but kodwa nabo bayalutha ulutha kwabo professional uyayini ngisho so nathi kuplatform asikhulumele ukuthi abaholi bethu abamusha ukulutha ngendlela eyitshela ukuthi bakazi ne-$4 million uthathiwe ne-$4 million
1: aw phela ufulela icala phela umuntu menza ubugebengu
0: no ngiyakwazi kumanje ukukhala
1: kwabo ngiyakwazi noba
0: ngiyakwazi wathi abantu bangiphansi sobe sethu ngeke ngenze lutho nawe futhi ngiyakwenza lutho uyakwenza mthetho even kumanje
1: lo wazi konke wena wazi konke wena
0: ngazi konke ngoba kugcineni vele kumanje
1: umcabango asithi umcabango wakho
0: no akho umcabango intele yangempela ngoba ifuna umcabango ngabe ngiyangashekisa ngikhuluma into vele yiyona ngoba kumanje umongameli wethu kwabeseva-idiyawutethu akazaboshe ima kulumzo wakhe kunama-idiyawutethu akazaboshe
1: ngathi uzothi wamvulela icala
0: no ngena imvulelo mina nginawamandla anginamandla
1: nabanewetu nanginomatshos la mvota nguzwele
0: okay ngiyakubona mina namandla ngaphinda ube namandla abe ngiyamkhipha umaramaphosa amandla ngabe ndazibukela
1: awuyazi ukhetho phela uRamaphosa ngithi uneqembu la
0: isikhathi sokuphuma ipolitiki njengawubukhela faso isikhathi sokuphuma ngenza wethu South Africa yonke asimyeke upolitiki wonke umuntu ayepolitiki isiqhela ngiyabakhuphulela into

0: 0891-3988 kumbe ku 031-309-1705 okanye ku 064-519-8675 Izwi loMzansi yizumehluko Izwi loMzansi yizumehluko
1: Belenge ishome ke manje mzozo lishayile lona ke horror lesibili ntambama ohlelweni ke ikusasa lethu emsakazweni wakhe zikamzansi u 98.0 FM sithi zwa umehluko Kulungile ngabe sayithinta lo button impela ke kanjani ngoba ingxoxo ke singena kuyona nje ihleze ke nawe ke ikuthinte so ke njoba sikhuluma ke nabo lana ke abakwasikhwili nobhoko ngesigcineni kodwa bazoshiya ke yona kimnenengwane ngoba asibuya siyena mangubani thina asukwazi ugeqa amagula kodwa dokotela na kanjani uzoyishiya kimnenengwane la enikwazi ukuxhumana ke ngayo la Dr. Mpedle uphuma khona ke laphana ke kwabakwasikhwili nobhoko dokotela asikubingelele sikwamukele ohlelweni
2: Ngikubingelele msakazi wami ngiphinde ngibingelele bonke abalaleli bezwi loMzansi.
1: Sidlalo 2026 uyagijima.
2: Hey msakazi wami yabona manje na ke sesifikile.
1: Hey madodana.
2: Fuze ngabe umuntu oyangibatshela ukuthi masithe sifika nje kuJune.
1: Yes.
2: Fuse uyasukhomba ukuthi sengiphakathi nendawo.
1: Yeah. Ngaloke ngangufisi.
2: Ngaloke angikufisi nje uyabothi awunakhi ya. Ukwazi kugwema ukuthi ngakugwema ukuthi ngakugwema ukuthi. Hayi sengiyabona manje ukuthi ngiyapi.
1: Okay. Dokotela ngiyazi ukuthi izinto sokuzithinta kakhulu lana kusukuthinta ke yonke imincwa yempilo yokuphila komuntu ngoba lapho kwaSkhulu nabhokonizele niphinde nikhole na kuyona le nje yokuyala umuntu. Ukuthi nokuziphatha ke kwakhe kodwa ke nansi enye indaba la eke njwayele ukukhuluma ngayo la indaba ethinta wona ke la umsamo ngoba beke ngizwe niphinde niphawula naleyo ukuthi kugcina na umsamo lo uba nomthelele kutheni ugcina sokuthi hayi mina ngisizakala indawo niyawugeza yini wona ke umsamo uma ngabe umuntu ethi nginenkinga yomsamo onakele
2: sihlakazi wami njoba usho nje ukuthi sibe sisiza kakhulu nanokuphinde sibayala abantu sazami kodwa kunomuntu othi noma umtshela
1: right
2: iqiniso.
1: Okay.
2: Evele kuphendule ngani ngento ezovela ihlale enhlizweni kwenu.
1: Mm.
2: Sazwami yabona uma konakela umsamo.
1: Right.
2: Wena uvela ufuna ukwenza lento okufuze ngaba uyenze. Ngoba vese idluza sakwazi ukukhalima. Ngoba konakele kwawona umsamo. Sami noma sebethi bakubuza bakithi hawe wemntanami.
1: Okay.
2: Yini lapha engathi nizwani nje nonkosikazi.
1: Mhm.
2: Hawu, sesibona phela manje na simbona ezephuma nempahla ezephuma ehamba ekhaya.
1: Okay.
2: Maso vele uthi wena ziyakhlule zakhe indaba. Aninaki nathi zinaki indaba zabantu ngoba yini. Anilomzwabe obezama ukukhalima ukuthi hawu. Umuzi wakhiwa kalulu, umuzi nomuzi wakhiwa ngeyinkinga. Muzo kuvumela ukuthi uma eze hambe kodwa ngonxothi konakela umsamo.
1: Okay.
2: Evele shaye ngekuthi enqamula umlomo ukuze ungabisaphinda sakwazi ukuthi umtshele.
1: So kwazi usizakala ke lo muntu.
2: Sama omunye uzomtshela akuhambi kada mhlize ngithi uDr. Mpedle khona ezwini loMzansi. Akuhambe na kuye khona.
1: Right.
2: Ayisesikhathele thina zinyanga igebengi lezi zidla imali yethu labana hey igebengi anga lo muntu uzama ukukusiza uyabona kukhona ongasahambi kahle
1: okay
2: kodwa ngenxa ukuthi konakele wona umsamo uvela umuntu umphendule ngendlela ukuthi wena awuyi nanokuya lathi uzama ukubonisa ngakhona
1: okay
2: uzama bona okunzima kakhulu kunabanye ke abazamayo
1: Alright.
2: Esukume hambe esangomeni.
1: Okay.
2: Efike ehlole. Kuthi unesilwane. Esilaphe. Esuke vule ngawubona umehluko shona kwenye indawo.
1: Okay.
2: Ephile vule ukushuya isilwane. Esilaphe. Egcenza mhlawumbe hamba abantu abawu 5, mhlawumbe abawu 6 ukuthi hawu. Yonke indawo engihamba kuhleze kuthiwe isilwane. Isilwane esini lesingalapheki. Kanti umsazi wami Sokuyikhola nalokonakala kwamanzi amnyama ukuthi idloza likwazi ukuthi bekulekelele uma usebenzisa umuthi ngoba phela umuthi
1: okay
2: usebenza ngedloza umuzi awukwazi ukusebenza umuthi uwodwa

0: ulekelelwa yidlozi nawe ukuzwe legazi ukuthi angashiywe igazi
1: sho
0: gashiywe ka wena usashiywe igazi ngisho ebusuku umulele uphupha akuse kuseni usukhohliwe nemali nathi uyabona uyaholo uyayithola kodwa ivele ifika izokubhaza uyibona ifika
1: yo
0: uyibona futhi iphinde futhi iphuma futhi ihamba usala ungasenalutho sama bona mako nake lomsamo uyayihamba inyanga ubahamba bathandazi kulowo muzamo ngishiya iy'ngane ezalo umama yedwa zizwane iy'ngane kulowo muzamo ezalwa ubaba yedwa zihlezi mhlawumbe zinokwebhana zikhombana ngemini uthole enye ingane ihambe iyokhuluma ngengane yakwabo kubantu bangaphandle sababona uma kuthiwa kulo mndeni lo konakele ngempela umsamo le ngane ihlezi ithi yena wenza ngani nezesebenza ezwini lomzansi wenza ngani nezekwazi ukudala ebelwenkosikazi ebe ney'ngane thina besihluleka uyena lo owaphendulani amadlozi asebenzela yena uyena lo othwele ngathi la ekhaya yini into zakhe zibulungele kanti wezwa kukhulunywa lapha ezwini lomzansi wasukuma waya kuDr Mpili sama bona kwelo umsamo noma utshele umuntu ethi sukuma wena uvele ucabange uthi zwe ngihambe kaDr Mpili uzokunquma usuku kodwa kushaya losulo uthi xhifi uthi ayisuka yigebengilezi ake ngisala pha mina msazi wami umsamo umwonakele akho lutho elunga kulowo muzi noma kuthiwa kunengane yakhona ibisebenza gcina siphele umsebenzi noma kuthiwa kunengane laphambisaba beyisishadile awuthola umendo nayodwa kugcina kungcono kushona umkhwenyana laphambili ukuze igcine ibuyile izela ekhaya ngenxa yokonakala komsamo siyawulungisa ke mswami umsamo kasikhweli noboko
1: abanye kuba nezimo ke ladokotela ulimlo lwamanje olukhunywa kakhulu izonto yethu ithungisani banganilani uthothe umuntu uhanjelwe yisona kwisithandwa sakhe lesi so niyakwazi nikwenza inhlelo ukumbuyisa
0: sazama bona uma lo nduku ingaze zikushaye uma lo nduku yokwaliwa umuntu bomthanda usuzo waba nenhloso neyifiso ngaye masevele ethi cela ukuthi ngishaye ngecurrent ethi mzabe ikhoyotha samabona ke icurrent ke iyayishaya ke ngey'khathi zethu iyayishaya ngengathi current
1: swish
0: so usualiwe umsazi wami lapha ake nsamnangwe phela ushawa unkosikazi wakho busumlobele senishadile ethi baba ngengize ngimele indaba yakho ngicanga uvele ngisuke ngihambe mina ngibuyele kha angixoshwanga ekhaya
1: alright
0: omunye umsazi wami unkosikazi ukhona ekhaya ugade ngendlela okuyiyona umuzi kodwa ubaba ngenxa yokuba unenkinga yefactory fault
1: Oh.
0: Egcina ubaba esethole okuyidikiselo ngaphandle.
1: Yeah.
0: Ehamba babe ushiya umuzi wakhe neyingane. Thola ubaba baba samfuni mama lekhaya.
1: Right.
0: Akasafuni sina neyingane zakhe. Mzama kunomuthi lapha screen nobhoko okuthiwa okuthola kumina.
1: Okay.
0: Okuthiwa izizwe. Ezokubuyisa ubaba wekhaya.
1: Okay.
0: Khona umuye futhi okuthiwa mabutho.
1: Right.
0: Awokubuyisa umama wekhaya akabuthi qothu ubuthongo busuke caba ukuthi kodwa sengaze ngihambe ngishiye umuzi wami kodwa.
1: Oh.
0: Akuze ngaze ngihambe ngishiye kodwa bey'ngane zami. Zami akakwazi ukudla, akakwazi ukulala, akakwazi uhleze cabanga zami ukuthi eyibone iphutha lakhe kodwa kuzizwe. Nababutho iyona mithi lezo esitrong yathi uyithola kimi ayingena makhemisi
1: okay
0: uma wahanjelwe unkosikazi siyambuyisa umsazi wami
1: okay
0: sesinqumeka izinsuku ezo 70 uma kwaphela 7 days uthi akabuyi cela ubuye uze kimi uthi obabumbeli ayingisebenzani lakho nanga unkosikazi engabuyanga kwenzeke njani na zami akuve kubuhlungu uhanjelwe unkosikazi ubulobolile akuve kubuhlungu uhanjelwe umkhwenyana ubuthwe nabona la ngophuma ngebhokisi kuvele kuhambe yona indoda ikushiye ekhaya

0: Ngiyacela ke abantu abanonkinga abaxhumane no Dr. Mbili eSangro House.
1: Kumkhiqizo yakwaSkhulu Nobhoko. Uthotha umuntu la udla imshanguzo lama ARVs ayithole mhlambe sekhishwa nayisisu njalo nje nekhanda lingayibekile phansi useze wayithola kehla ke nasemzimbeni nimsiza kanjani kona
0: hey sazi wami inkiya inkiya yenkanankana yenkanga la ke lo ntshela ngayo
1: ya
0: ngomzamo uthi abantu kumanje na bagcwele iquantum sami abona abantu abaningi basakwenza kube imfihlo ukudla ama ARV kanti sokuyisifo sesamukelekile sami mina ngisebenza ngabantu
1: right
0: ngiyithi umuntu uma esiye mina akangangifihleli lutho
1: okay
0: ngoba kukhothi ngithi nginikeza umuthi nanku umuntu uzokwazi ukukubhusta umzimba nanku umuntu uzokusiza ekutheni ushayekele izinyama ezikumile ngemuva umuntu kanti ungifihlelile uthi baba ungenza lezinyama ezingimelile manje zibangelwa ilamaphilisi ethiwa ama ARV.
1: Okay.
0: Yawumzame uma wena udla ama ARV kuba mhlahla lobu detox umzimba kuclean.
1: Okay.
0: Ngoma ARV akwenza ukuthi ugcine usumile inyama ngemuva. Umhlumo wakho awufani nemhlumo yabangabantu. Wakho umhlumo vele ube worse.
1: Okay.
0: Masekumile inyama. Masekumile insumpa. Masuvela ungabisakwazi ukuya toilet. Ngiyacela bantu bantu uma unalonkinga ukuthi wena usuzwa mele inyama ngemuva noma usakwazi ukendlini encane noma wena uhluhleza ukhathele noma wena ukhishwe isisi kancane kancane ukhishwe isisi sihlezi nje wena ukhishwe isisi lo haphuma nje yini
1: Pumgeje.
0: Yaphuma ke nje isisu. Yi njalo nabahlezi na wena. Sekujwayele sikuthi ukhishwe isisu. Kanti udla ama ARV abuye ebe nenkinga kuwena.
1: Okay.
0: Ubuye ube nenkinga ukuthi uphathwe ikhanda. Elishaye enhlafrela sesiphundwe phathwe okhakhayini. Uphinde ube nenkinga wena ukuthi baba mina hey. Ngendlela engidla ngayo kodwa ngiyayiluza iweight. Ngiyacela abantu bakithi. Woza uzothenga ikombo yesikhwili.
1: Okay.
0: Noma ikombo kashesha blogger iyone kwazi ukushlakaza isidleke sokufa ngaphakathi kuwena. Masizonyusa i-CD4 counter yakho.
1: Okay.
0: Masiphinde kuzobooster amasosha omzimba ekwazi ukuzilwela wona nokufa. Ngamzamo sode inkinga nje kakhulu yokuthi wena sobuhlahlala ukube nokudla ngakudli. So isikhahlahlala kuthamana uma wena uphisiwe.
1: Okay.
0: Phiso vele kube kuphele emoyeni. Noma uthi uyahamba uthi endlini encane uvela ufike ukhipha umoya wodwa. Hawu. Nathi uphelo isonto awuye endlini encane.
1: Yho.
0: Umuyile uthi uyoyothwa uvufi ukhipha umoya wodwa. Woza uzothenga ikombo yomhluma. Kodwa ngiyangicela ukuthi wathole phela amaphilisi lawe ikombo yemoringa.
1: Okay.
0: Ayagondla msebenzi musuluze wethu.
1: Alright.
0: Ayagondla ikombo yemoringa obihambisana nensipho yakho nogeza ngakho phinde uphuze. Uphinde lo uba uxuxa le parish umubonthi iweight usuyiluze kakhulu ayingasali ikombo yemoringa.
1: Oh yeah.
0: Kodwa ke okusha ukufa ikombo yesikhwili.
1: Bathi ayikho nebuhlungu nje ukubona izingane zakho zigwebhana lana. Kudokotela mhlawumbe ngiyafisa la ukuphawula la khona la nje abakho sikhulu nobhoko la ukuthi omunye abona izingane zakhe la ukuthi awu kuthi kusa nje sekuyibhodlela esandleni. Umnyama ngokholuthi nje lwenzekayo azisebenzi mhlambe nilekelela kanjani ke nakhona la kwaSkhulu Nobhoko
0: hey msalame akuvuka ubuhlungu lokho ba ukuthi nomthula ubuka uthi oh hey kale ngane yami endlela ibihlaniphe ngayo
1: isakhula
0: yeah le ngane ngendlela yami ebincwa simende ngayo le ngane yami ngendlela ibithanda ngayo
1: Sure.
0: Kodwa ekuseni usuthi uvuka usayiboni.
1: Hey
0: mama. La hlatshwe khona iyona lapha evele ingabusaphela khona.
1: Mm.
0: La kunikushonwe khona iyona lapha ingabusaphela ngoba yenze ukuthi ikwazi ukuthi ithole lezi nkamba zika Faro.
1: Okay.
0: Amanzi amnyama amsazwami angenile ami ngenhla.
1: Mm.
0: Ngeke ngithi mhlomo lo abona

0: Why today in a democratic South Africa, in the name and the blood that was shed, we allow our fellow African brothers and sisters to do this?
1: Yena-ke lapho yawufikile Mbalula emsakazweni ke wakho yezwe. Soqhubeka impela ke sikubhekele ke futhi eminye ke eyemsindo etheke eyahla bahlosana kulona ke usuku lwanamhlanje 0604807164 semsakazweni yezwe. Sawubona?
2: Ngubani?
1: Eh, molo babu, uyaphila?
2: Ngiyaphila
1: mngubani.
2: No, I mina ngifuna ukubamba lokho nje kade ukukhuluma nephoyisa lezo, yabo. Ngisho njalo ukuthi iphoyisa yizwe ukuthi ekhiphi isikhundla yabo. Ya manje ngibona ukuthi mina hayi le nto ayisho ngiyamuzwa nje ukuthi angase angavumi ukuthi abantu bahambe baye lokuzweni baye lapho le ebafuna ukuya khona, kanti labantu abahambi mkanti ngoba phela ubuhlungu babantu kunzima la. Uyazi ukuthi uma ngingaxoxa istori nje yabo, mhlawumbe bona-ke bayasazi noma abazazi iy'tori zabo yabona, bekade nginengane lana yabo, kade benginengane nalengane kusho ukuthi yasithela ihle nomunye wokufika njalo, ihle ma ihle nomunye wokufika ingane yabo isiyigula, wayithatha isiyibuya wayidampa apha egeyithini wahamba ngemoto. So loko ngicabanga ukuthi kubona kwakusile uma ngabe le nto nje sengiyixoxa nje noma mhlawumbe kukhona olalele. Ya yayibona le nto ukuthi asive sizoyibuka ngokufana kodwa sizoyibuka ngokuhlukana, kodwa futhi mhlawumbe sohlukana ngoba ayikho into eyenzeka kini, ayikho into eyenzeka kuwena. Yayibona le ndaba le. Manje mina ngihlezi ngisho ukuthi yabo indaba yalabantu kufanele ngomthetho ukuthi bahambe ngomthetho, ngoba kunabahlele emajalidini iy'ngovungovu zona ezihamba phambili ey'thatha ley'ngane zamantombazane zisenze ngathi ziyashela, zifike iy'ngane ngaphakathi ey'ndlini ziyiphuzisa intwana angazi uma ngizothi i-drink noma yini, bese iy'ngane ziyidayisisa lendle bese ingane ingabi isavuma ukuphuma. Futhi uma ikhuluma nawe mhlambe lapho emsakazweni noma mhlambe emgwaqweni, basuke bayitshela ukuthi yazi ukuthini yeke ukukhuluma nalo muntu ngoba engathi baney'ntwana ey'thile abazipha zona kuze ukuthi angazi ukuthi bezwa ngani. Ingane ihlalishwa uvalo nje, ingane ingqondo yayigcini ngokulahleka. Yayibo, ziningi izinto kodwa-ke kulungile, ake bayenze le nto yabo bona kodwa kulungile ngoba ngicabanga ukuthi umphakathi omunye njenganami nje ubusaka abadingi labantu abafuna and labo abaphethe futhi kwayibona mina kufanele kumele ukuthi ngabe abasakhulumi bona, kufanele ngabe sekukhuluma abanye abantu oba kwayimina bona qobo nje angisabadingi nje yabo. Uyakwenza into nje ekuthiwa umuntu nje angisayidingi manje ezola ivela ibeka lo mbande lo mbande ngoba lezinto abayikhulumayo zamaphutha yabo le ndaba. Yeah, okay, lungile,
1: sekuzwile ke baba, sabonga nje kakhulu. Sibonga nje kakhulu kuyena kumlalele ngena shiya kona uPaula nje kwakhe 0604807164 samsakazweni ezwe. Sawubona
3: Jaffin Tower ezilo mzakanzi ninjani? Thina sino Jaffin Tower ethu nosipho. Uyaphila?
1: Uyaphila, angazi wena Jaffin Tower
3: kodwa uyaphila.
1: Uyaphila
3: uJaffin Part 2. Eh, nayi siyaphila ngala mtawo siyaphethe uAntani Bumba Ndaba.
1: Yes Antana.
3: Eish, sinokuphoxeka kona. Siyaziva izinto bana-ke kuthiwa le mashi kudala imenyezelwa nabo babengathi bayithobele ingazathi bayinyathela ngey'nyawo. Isikingathi-ke ngoku zona izikhulu ezisiphezulu zihluke zafula umthetho wokungena kwabantu zingakwazanga ukuvala amabhodi zawephula umthetho. Sefuneka sisabe thina abantu ababevele sebela baphule umthetho, baphinde futhi bona abantu baphezulu baphule yona le agreement besekuvunyelwene ngayo mhlathethu. Kukhona indawo sime zinganyathelwa ngabantu bala e-South Africa, kufuneka bangahambi la bahambe la kuzokhomba khona bona. Kanti yini le fihliwe ngale? Okwesibini, ngapha abantu bala South Africa kuthiwa babeke phansi izini induku intwasi, kodwa babeke phansi akuvumelekanga noma kuvumeleka izini induku. Kodwa ngale ekhosombeni kukhona amadoda azokusatya kuthi wona ngathi azivikele, kanti bona bophucwanga yini sikhali ngabani kanti afuneke besakhe ezweni lethu thina kube nendawo ezinameko.

0: la imisebenzi yakho emisha ngenzele yona mina ngumama Madida kaBester ngicela nje ukuthi uNkulunkulu aphakamise njalo ngangigulelwe umntwana wami la igazi phuma ngamakhala liphuma ngamakhala nangomuntu omselicwele isitsha wawa ngafika la ngikhala baba nansi ingane awu wathatha ukufa ngathi ubekubekwe wena wakuthatha kwakujelale kwaye namhlanje umntana umntanami uyafunda nami ngangigula ngigula ngizele mina lana kodwa wangisiza baba kakhulu ngiyabonga sotoba uNkulunkulu akuphakamise njalo ngemisebenzi yakhe emihle osenzela yona ngaphandle kwesenti nangoba wathi anginikezwe nezinto wanginikeza netswayi elibomvu ngachela hawu ithazamishana zodwa ayithazami inkinga manje kuze kuthiwe ngiyathakatha kanti imisebenzi yakho ngiyamavuthulula wavuthulula baba engangiuzowuthenga mina ngiqonda ukuzowuthenga ngawusebenzisa owavuthulula yonke into wavuthulula yonke into namhlanje ingane amadizo okhokhelwa namhlanje ngumuntu namhlanje ngiyaphila ingane yami ziyaphila ingane zami namhlanje zibonwa nabantu kubuya ngisho nabakhwenyana kade bahamba ngomavuthulule bavuthulule emavuthululu bavuthuze zonke izitho ivuthulule ngobaba usotoba wenza umsebenzi wakho ngiyabonga baba.
1: Sanibonani, sanibonani. Lono olana okhuluma namhlanje uzandile Phetha eMangoza. Ayi ngifuna ukusukuma ngokukhulu ukubonga. Ngokukhulu ukubonga kubaba uSibiya uSotobe. Into angenzele yona nje ngokuthatha nje ibhengela nemetlesi yakhe. NgwaseMangoza kuye kuthiwa iMangoza hayi sike sibone khona kodwa hayi mina. Umuntu ongisebenzelile engibonayo impilo yami ukuthi iphemelele futhi yonke into engifunayo nikathi ngicela iyenzeka iyenzekile benginganayo umuzi ngihamba ngihlala nezingane namhlanje ngihlala kusithabathaba imoto benganayo kodwa namhlanje nginako ngiyakhomba sihleli kamnani nabantwana bami. Angifuni ukuthi abanye abantu baloku bashone le nalene ungazi ukuthi uyaphi. Ukhona ubaba uSibiya. Ukhona mavuthulula. Usebenza ngendlela enye ongayazi. Insebenzo zakhe ziyasebenza. Asingakhohlisani singabantu namhlanje sithi ishona le nalene kuzophela imali. Ukhona uSotobe uyasiza kuyo yonke inkinga onayo obhekane nayo nezinto umuntu ayifisayo emhlabeni ama-office akhe akhona indaweni ezehlukene ngithi nje hambani bantu bakithi nani nizoyibona le nto nami engiyitholile khona ngijabule namhlanje kufudumele ekhaya kufuna abantwana bayadlala egcekeni umnandi akushothi ngalutho ngithi nje bonke abantu nje abaziyo ukuthi namhlanje baxekile njengoba nama ngixekile nginganaphambili nginganamuva kodwa nje namhlanje ngiyabona ukuthi lapho engiya khona kusasekuningi futhi engisacelayo futhi nakhona kusazokwenzeka ngale ndlela kubafike kwenzekile khona.
2: Okay ba.
3: Cha ambona nami ukuthola ithuba. Ijuzi ke ngangizwa nami eredweni ikhulunywa ngayo ukuthi uyabasizwa. Ngiyitshela ukuthi ke ngiyaphila. Ngithe ke mase ngiyisebenzisile eyi. Nisuzwana nje mhlawumbe kuphela no 5 minutes. La ngaphansi wena ngizwana ama-10 onyawo. Ushlabe kuthi lapho nakuzona ngokuhlabe kuthi lapho emthanjeni nakuzona bekhlungu uthe kodwa makupheliswa ndwayi kwasekungcono kwabe kuneqhubu belilapha sephelile la ngempela ngempela ke ngibona ukuthi ke ijuzi ke ivezele izinto bengazazi uyabona le mini lena sokuyemisha nje nalapha ezwanini kuya nakhuza kuthi mangivuke ekseni Ubani yangu wakala wabamnyama la.

0: Bamnyamana
1: enzi
0: zawubathina indawo kuthi mangivuka ekuseni futhi kunedinginezi santi ngishayile makushonela futhi sokuphelile kodwa lokhu kwasala kwaphuma inzipho kwaphuma inzipho phuma
1: inzipho
0: manje sekusenyaweni sekusemnyameka kaphumi kodwa sekumnyama
1: manje ngiphendala kuvele ezintsha
0: kuvele ezintsha manje ngiyaxabanga ukuthi noma ngegout angazi nje angazi kodwa nje ngizizwa sengiphilile sengingcono kodwa ngangitshena ukuthi ngiyaphila kodwa ingikhiphise leyo nto ukuthi hawu into le juice iveza izinto nje ekungazazi
1: sabongayo wenishaye uNkulunkulu wami prophet lo muntu ukuthi umunzipho uba nomoya osezulu uwe baba
2: yebo nami umuntu osuzo ngisebenzisele ngoba ukudla njengobhontshisi nje into engawudli kodwa ngisebenzisele ngafuleleka ukuthi ngidla yonke into manje
1: unama-alsa wena baba
2: yebo
1: ya uyabona-ke wabheke ngokhelwe na usebenzisile
3: yebo benginama-arts uma ngilele ebusuku ngivuke ngilale ngisho ngosisa uphansi ngipuluhiswa ama-arts so selokhu ngaqala ukusebenzisa ijuici ngizwa ayawasekha ama-arts nanokunye ukuthi ngiphatha u-left wohlangothi so kodwa manje lokhu ngaqala ijuici ngiyeza ukuthi kuyaqaqeka so bengithi noma ngihambe ukhalo lude ngibuye ngasakwazi ukwenza lutho so kodwa uma sengihamba nje nendaweni sengizwa ngathi kuyancengeka luyehla nohlangothi
1: amen khona umuntu yebo ma
4: um nami ngiyabonga ukuyisebenzisa ijuici usuku nje engingayi

0: Kona kwebe ngolwe sine kwa half past seven. Ungaposwa ke asingapholisa maseko masihambe siku mphulaphula ngasekhaya siba mhlambi ngabe uthini kwezinye zazo ezihambe phambili xa ijeke linomona nathi ke sibanintsi soke kuyofuneka uba sicingelane ngalo elixesha masitsho sikuthabathe enkqubeni sikubulisa molulekhaya ukwizwi lomzantsi siyakubulisa molulekhaya siyaphila unjani ba
1: sikhona lo hayi ngoba incane kakhulu eyami ngithi wona lo bengifuna ukuphakamisa ukuthi ne uhulumeni ngathi ngoba phela wayishilo ukuthi abantu omongabulo kuza kuzohlaliswa imali engako umqashwa womuntu umuntu ohlezi ekotishini aqashiswa manje kuthi uyayenza lento ayishilo ngabe isimo siba ngcono phela ngabe kuyabonakala ukuthi nangu uhulumeni uyasebenza ngoba lo mali ingeza umehluko omkhulu futhi ezweni aphele ngabuyela isikhwameni phezu ehhe nalobe ngisho ukuthi namanje bathanda ukukhuluma ukusana kakhulu mezinto engenziki bese atshaya abantu abasebenzi action isebenzisela khona phinde futhi kube ngathi ibona abantu abarong kanti empeleni uye uhulumeni orong ngiyabonga kwelobe
0: nkosi ba siyabonga kakhulu tata writer siqhubele phambili sibheke uba sifumana bani kwakhona ngeli xesha kwizilo mzantsi ungathumelela kwiwhatsapp ke ku 0638208448 molweni khaya siyabulisa
2: utwami kunjani
0: khona baba kunjani
2: hayi siyaphila utwami wena kuhamba kahle
0: hayi kuyancengeka siyaphila siyaqhuba
2: ya hayi thokozani ukhuluma naye
0: usiyama
2: no ngifuna sikhulume le ndaba yelo mkhunjana le yokuthi indoda ayikhali indoda ngekhali yonke leyo mina mthwesi yabona mina khona i-enga engenganayo yabo ukuthi ngine backup angazi khona i-backup engiphazamisayo angazi kanjani
0: kodwa sekulungile
2: okay ngifuna ukuba personal isekhona le backup okay le enga le yazi yani i-enga yokuthi mthwesi bengiqaphela ukuthi kubantu besifazane bengikhuluma nabo mhlambe ngiyibika kule minyaka nje emhlanu emine edlule uma ngiyibika noma ngizokhuluma something amanga abebewakamba amanga ububona kahle sekugcinene ngangibulalisa kwamine bengangishiya kungena lutho amanye nje awu umuntu athi akanangane kodwa enayo omunye ethi akanandoda kodwa ebehlala nayo yabo amanga anjalo omunye nje kuningi kodwa bengiqaphela amanga ebengibona kahle angibulalisa amanye ekugcineni le nto yangibusa enhliziyweni yami into ebengiyenza-ke bengithi makhona engikwenzayo ngoba ngihambe ngibuye ngiyihambele uma ngithi ngiyakhuluma nabantu just ukukhuluma ngala manga la ukuthi abantu ake bephima beqamba amanga kodwa angeze kugcine faka abantu ey'nkingeni usho ukuthi abantu engisuke ngikhuluma nabo bangiboni njengomuntu osile ekhanda babone umuntu onomqondo angazi ngizotholanjani olahlwe idlozi odinga kambela ikodinga omaswidi njalo njalo yibolonto sengisholi ukuthi enye yey'nkinga eyenza ukuthi amadoda ubone ngathi anenkinga ingoba yini maye ney'nkinga ethi aliveza uvo lwawo labantu asuke ekhuluma kubona bawaboni njengabantu abasile kanti umuntu wesifazane ume nenkinga umuntu wesifazane ekhala zonke iy'nhlaka zigijima zizekena zizofuna ukwazi ukuthi ubani lobeyikhoze ukuthi akhale ebesemva kwalapho lo muntu obeyikhoze ukuthi akhale umuntu wesifazane bese ethathelwe iy'nyathelo yabo
0: alright
2: sengisholi ukuthi kahle amadoda hhayi ukuthi ngoba yes ayakha but inkinga mekhala kunamaganyana akhulu nayo kuwona othi kuthiwa athathe njengabantu angasile kahle emakani
0: mhlambe
2: mangiya
0: zikhona iy'nhlangano ezifana kodwa mulalela uhlelo lwababa maswidi akhona ama-support group la ukwazi khona phalaza into obonayo ba ingathi ayikuphethe kahle kodwa
2: kodwa mthwesi ungakahambi nje kodwa-ke mthwesi-ke intoathi ingibangela i-enga mina before yila manga aqanjwa osisi uma sikhuluma nabo
0: umuntukaloku lento endiyitshoyo uba kwinantsika kwiindibane zelo hlobo uyakwazi ukuyixoxa leyo nto leyo ufumana amasu ukuthi-ke umelana kanjani naleyo nto leyo ingadeske iqonda uba izokumisa ezakho izinto ngenxa yokuphatheka kakubi data
2: okusho ukuthi baningi abantu befisa okudlalwa ngabo isifundo kodwa lesi baningi abantu befisa okudlalwa ngabo ngoba uma ngithi ngiyabheka uma ngaqanjwa amantombazane kubantu besilisa
0: futhi vele uyeke ungasheli
2: kaphela mfowethu kufanele nawe ekugcineni ube nawo umuntu ozokulekelela mina ngibuza
0: leyo asibanike nabanye
2: abantu abaqamba uma ngaphilisayo
0: allright enkosi tata siyabulela

Zundithwale, zundithwale nkosi kungumhla ka 25 namhlanje kuJuni ku 2026 sizobonga ukubona usuku lanamhlanje ungathini ungahlabeleli ungathini ungahobi betusile emethu zundithwale komsakazi izilomzansi yabana mangabe kuzokhala ingoma ukusukuma kwakho ukukhombisa ukuthi ngiyabonga ukuhamisha kwakho kanye nayo ukukhombisa ukuthi ngiyabonga siyabonga ukulibona usuku lanamhlanje baningi kade befisa ukulibona kodwa kwangenzeka mina nawe senzela umusa sakwazi ukulibona usuku lanamhlanje ewe Jehova ingoma eshaya uDumi Nkosikazi ehambisana ke nohlengiwe mhlaba bethi ke ewe Jehova la ku 98.0 FM. It's 14 minutes after 9 sekhonoma mdodo sengikhona ithanda zami hleli nawe koze kuyobumbani ihora leshumi nambili kamuthandeka ngingudodo ngangongomisibongo kuhleze kuyintokozo ukuba la ulwesine namhlanje ulwesine ithanda zami uyazi bakithi umoya wami uyajabula kakhulu kodwa ngivumeleke ngithi ukhulu kuqungapha ngalesikhathi ngigunya mathe ngiyabuya inkonzo ethi izoqala amagamanxa ihora lesi shakalunge okwakho uzokwenza ukuthi urecord umkhuleko uthumele ka 0638208448 khumbula ukuthi ke uhlelo ngelihambe uma wena ungeke uzukwazi ukurekhoda nyakazisa umntwana okwena namhlanje ngidinga ukuthi ukhave lowa nalowa ongasakwazi ukuyikhulekela esikhathini esikusona abantu ke uye uthi uyakhuleka uze hayi sengiphelelwa amandla kila indlela okubona sezikunetha ngayo nendlela ezikushaya ngayo ubona ukuthi hayi ngathi sekuyalekanyana ukhava lowa nalowa amagumbi ama nomhlaba ngoba phela uyabona ke masikhuluma nge-app kukhona abasidalele ku-app kumanje abasidonsa nje ngama-headphones bakude bako-UK abanye bako-Goli angithi yazi i-app noma ubani ufika la batshele ngayo nale uba

amabili nesithupha imzuzu ngaphambi kumbani ihorani leshumi nomuva kumsakazi izilo mzansi ku-98.0 FM. Sawubona mosanda kuvulela umsakazo, ngifisa abazothi bamdodo, ngifisa ukufakaza ngezwi. Ngimzwile umongameli umama uMakhumalo, kade ke sinikeza izwi lanamhlanje. Siyabonga kakhulu mama Makhumalo, siyabonga kakhulu mama mongameli, siyabonga, siyathoba kakhulu laphaya ey'ntabeni zasentuzuma. Injalo indaba, angikhumbuzi nombolo 0604807164. Ufikile kamlomo uthi kinweba la ku-98.0 FM 0604807164. Sifisa bazofakaza ngezwi noma urekhodi uthumele ka 0638208448 0638208448. Emsakazweni izilo mzansi, ifisa bazothi mamdodo ngimzwile umama, bengimane ngilongisondele eduze kumsakazo. Awulingisanga baye enkonzweni belu kuyojika sithandwa zami, belu kuyosonka, belu kuyobuka. Uzwile ukuthi ukudla komphefumulo kwayithola indawo kweyakhe inhliziyo. 0604807164 nomuthi 0638208448. Lapho-ke ngiyathanda urekhodi ey'thandwa zami okubhaliwe kahle kahle. Ngiye ngifisa uphimise ngowakho umlomo. Ukuphimisa-ke kuney'nto ey'ningi. Ngiye ngikufisa lokuthi ngolunye usuku okuphimise, ungahlali wathayi phakathi ngaso sonke isikhathi. Phimisa ngowakho umlomo. 0604807164. Siyakwamukela izwi, amen ekhaya.

0: usezwenza wona. Alright, 0604807164, ngihlabele mgamu, 24 minutes to 11, ngizobheka nangapha kuma VN, mangabeke ngibothi ngapha ngiba nenkinga, 0604807164, amen, usezwenza sawubona. Usemoyeni sawubona. Sihlabele mgamu, sizolalela ngapha, bakithi. Ake sizwe ngala kuma VN sizobuya ndencingweni ungaphela amandla ushaye kenzeke ukuthi uyashaya kanti sicholani kahle ehe shaya nje wena ungasabi ukufakaza ngoJesu wakho ngithi ufakaza ngomntomazi ombonile empilweni yakho umama nje umakhumalo usemani yakhuluma mama kodwa ngimbonile nakweyami impilo lezwi liyafakaza ngaloko ngicela bandla siya recorda sithumele sime nje kancane ukubhala sirecorde sithumele namhlanje siya recorda sithumele noma sishaye sithumele ilezo zinto nje zimbili ngoba ngifisa uphimise ngowakho umlomo kungaphimisi umlomo kamamdodo ngileyo nje ngicelayo ngiyazi mina ukuthi ngiyenzelani ezinye izinto kudinga ukuthi uphimise ngowakho umlomo uzijwayeze nje ukuthi ma kunezwi kunenkonzo kunani uyaphimisa wena ngowakho umlomo
1: Nkosi yomsake manibusise ngiphakamisa ukubingelela umama uDodo ngibingelele abalaleli bonke bezwi lomzansi ngibingelele abasemajele ngibingelele abasezibhedlela ngibingelele abasemsebenzini ngokuhlukahlukana kwayo ngibingelele nabasakazi bonke bezwi lomzansi ngaphansi nje kwesihloko sokumkhonza uNkulunkulu bangcwele ngiyaphila enkosini kulolu suku okuwusuku oluhle usuku lomkhuleko womama omama abakhuphukela entabeni yaseShilo ukuba beyokhala khona beyocela khona becele ukulwelwa izimpi ezihamba ihambe zibe nokuvuka endleleni makuhanjwa ngiphakamise-ke ukubonga lolu suku lokuba uNkulunkulu asinika amandla sikwazi ukuphila nje kukodwa asivuse ebuthongweni bokufa sikwazi ukuthi sibone ukuphuma kwelanga noma lishona kukhulu kukhona lokho nje kukodwa siyathanda-ke bangcwele enkosini uNkulunkulu masithola leli thuba sithola ithuba lokuthi siphinde sikwazi ukuxhumana nenkosi lithini izwi lenkosi kepha ngiyazi ukuthi umhlengi wami ukhona ekupheleni uyakuma othulini kuze kuthi lapha sesishabalele lesikhumba ngiyokumbheka uNkulunkulu ngikhululekile enyameni yami ngiyazi-ke bangcwele la kwakhuluma indoda engujobe esimeni sokubheka ukuthi ngempela izinto noma zithi noma zivuka endleleni kodwa uma uhleli noNkulunkulu uNkulunkulu uhlala nawe ngisho noma ngabe izinto zinzima kangakanani bangcwele egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu siyabonga sibonga incekwazi engumama umakhumalo mayisinika izwi lenkosi lapha encwadini yesambulo isambulo sikaJohane siyazi-ke kuyincwadi enemiyalezo emihle yokuqina enkosini ma umntwana kaNkulunkulu kuyincwadi ekwazi ukusinika ukwethemba okukhulu kakhulu uma sihamba endaweni kaNkulunkulu siyazi-ke bangcwele enkosini uNkulunkulu ukuthi uma singabantwana bakaNkulunkulu kunezinto ezihamba njalo kodwa manje bese sivuka endleleni ngoba lithi lizwi ngelinye ilanga silandela indoda eyahamba njalo kodwa manje yasiyahlupheka yahamba njalo kodwa manje yasiyahlushwa nathi masikulindele ukuthi kohamba njalo kodwa manje kuvuke iy'khathi zokuhlupheka nezokuhlushwa kodwa uma singabantwana bakaNkulunkulu konke lokho kuyovuka phambi kwethu kodwa kunakusilimaza ngoba siyakwazi ukuthi kumele ukuthi kwenzeke akekho omunye umuntu esilindele ukuthi kwenzeke kuyena ngaphandle ukuthi kwenzeke kuthina ngoba yithina njalo kodwa manje siwumfanekiso kaNkulunkulu nokudinga ukuthi zonke izinto ezenzakalayo kodwa zihlele kuthina ngani ngoba thina singabantwana bokuhlupheka nokho bebangcwele enkosini uNkulunkulu siyalizwa izwi encwadini yesambulo sesithathu masilalela ivesi leshumi lithi bheka ukuba kulondile ngiyakulondile izwi lami nami futhi ngomjalo ngiyakulonda ngesikhathi ufikelwa kulingwa okuyofikela bonke abantu emhlabeni ma sihlala njalo kodwa manje sibe nokubekezela sibekezelela izwi likaNkulunkulu ukuthi

0: umhlaba ulima ngento eziningi kudoda nanokhumalo ulima ngento eziningi uze wayothinta nodutonomama 28 lapho ethi uma ulalela nokulalela izwi likaJehova uyakubusiswa. Leyo ke incwadi ebesiyivulile mina namhlanje siwumama beketanga besiphezu kwayo impela iyangithinta ziyangithinta lezi ncwadi ngoba zihamba lapho ezisithinta khona kulo mhlaba. Ngithiwe nami kumama uNdlovay ngilalelile ngiswile incwadi. Amen. Kumama uNdlovay entuzuma lona.
1: Amen and amen. 060-480-7164. It's 13 minutes to 11. Kumsakazi izilomzansi ku 98.0 FM. Siyakwamukela nawe ukhethe kahle wakhetha 98.0 FM wakhetha ukuzophilisa umoya. Ayibakithi yazi ungaphuka konke ungakwenza konke ku physical ngoba uyasibona iscout hayi nasi siyaphola size siye ngiyokuyophela usithi nya kodwa ukulimala komphefumulo kuhamba ibanga elide kabazalwane uyathinteka kuphazamiseka izinto eziningi kunzima ke futhi nokubona uma sesiphola sithunukala futhi kalula kuyahlalahlala ngathi ungalo uvuselela njalo engezwi elinamandla uvuselele njalo ngemkhuleko uvuselele njalo ngokuphimisa okuhle ngowakho umlomo bonke unconcoze ngokuphila kwakho kwanamhlanje. Siyakwamukela nawe usezweni sawubona.
2: Haleluya, haleluya,
1: amen.
2: Hallelujah. Glory to Jesus. Oh, Nkosi yamakhosi. Oh, uNkulunkulu wami. Na umhlabelele endlebeni we second Lord. Bekunguwe namhlanje. Muye namhlanje. Kusenguye namhlanje. uJehova wasendulo. Kuwe Thixo namandla, kuwe Nkulunkulu ongahlulwa yilutho, kuwe mnini manja wonke. Nkulunkulu wami, iso lakhe libanzi liyasibona sonke kulomhlaba. Haleluya! Liyasibona sonke kulomhlaba Nkulunkulu wami. Ngenza kuhlasimula umzimba Nkulunkulu wami. Mase ngiqala ngivula umlomo ngithi ngikhuluma nawe. Nabo mabami Nkosi yami. Oyinyembezi zabo igcwele ihlathi. Haleluya! Zibalithini labantwana kulomhlaba bayithina. Bebengabalethela ukuthi bazozwe inhlungu. Bebengalethela ukuthi bashonelwe yingane zabo yibulawa abanye abantu. Uhulumeni angasho lutho ngalokho. Awu Nkulunkulu wami. Ngiyakhala ngalemndeni eneyingane yibulawa abantu Nkosi yami. Esibadedelile ngokuthula ukuthi bazohlalisana nathi. Bazosizwisa ubuhlungu obudlule ezinye inhlungu. Ababulali ngani thina abantu abadala. Usiyami udadewo gijime yothenga ama-ships nangu Sathane uNkulunkulu wami nangu Sathane ayinika ingane ama-ships anamabhodlela ifika buhlungu ingane yomuntu. Oh uNkulunkulu wami ngicela ukudlula lapho moya engcwele ngicela ukudlula lapho uNkulunkulu onomusa wena Nkosi uyazi ngiyazi uNkulunkulu wami. Wena Nkosi uyazi. Iso lakho libanzi ubona yonke into. Wena Nkosi uyazi. Nabo mabami uNkulunkulu wami. Ukukhala kwabo kuyazwakala ezulwini. Haleluya. Oh Maria bambonke laba Nkosi yami. Owayikhetha nabizinye zabo. Uthi zisithwale. Haleluya. Glory to Jesus. Gijima uNkulunkulu wami. Ke uthinte lo hulumeni. Owazi na ngo 1976 benza into yokuthi kunyakaze umhlaba ukuze bakwazi ukubuye bawine lelizwe. Manje mase senza nathi into yokuthi akunyakaze izwe singabashaya abahambe noma bezwisa ubuhlungu ngokubulala izingane zethu. bese nkulunkulu

0: othongxele ukukhoza kwakhe kufishane. Izenzo zakhe enkulunkulu othongxele zimbi pangobuso bakho. Baba othongxele siyashweleza kunjenjenje ngenxa yezono zethu. Ukukhoza kwethu kufishane enkulunkulu othongxele. Siyayithoba dwala laphakade. Siyayithoba enkulunkulu othongxele. Sikhulekela izifo zonke. Baba othongxele iphekwe impilo zethu. Sengathi enkulunkulu othongxele ungasinqobela enkulunkulu ophakemeyo. Siyakwethemba dwala ukuthi mase sibize wena sikhi sifo esinenqotshwe. Asikhi sitha enkulunkulu othongxele singanamandla ngaphekwe impilo zethu. Uma sesibize lakhe igama. Wena ungunkulunkulu osekuqaleni. Ungunkulunkulu manje. Ungunkulunkulu naphakade. Wena ozela ulali enkulunkulu othongxele. Wena ujike enkulunkulu onamandla wonke konke osukukhombile kuyenzeka phambi kobuso bakho. Siyakhuleka ke dwala laphakade nasebusuku. Siyakhuleka enkulunkulu othongxele. Siyakwethemba enkulunkulu onamandla wonke ukuthi ngeke kungenzeki uma sesiyimemezile lakhe igama. Angeke enkulunkulu othongxele kuphumelele okwababi uma sesibize lakhe igama. Siyakhothama dwala, siyakhothama. Siyakhothama mdala wey'nsuku, sithi bayede, sithi ngcwele, sithi ngcwele enkulunkulu othongxele. Lala nathi sisazolala imoya yonke, amaluminathi Thixo andizayo phakathi nobusuku. Nkulunkulu othongxele siyakhulekela egameni nasegazini lajesu. Sithi mawanqotshwe enkulunkulu othongxele, sithi mawanqotshwe enkosi enamandla wonke. Uhambe edwala laphakathi uzuye kwabaphethizwe. Sengathi ungangenelela nkulunkulu othongxele kulezi ngxushungxushu ezikubo, ngoba nkulunkulu othongxele linjenjenje lelizwe kungaboni ngasolinye. Oh moyo ongcwele siyakhuleka, siyakhuleka dwala, siyakhuleka, siyakhuleka, siyashweleza gameni nasegazini likajesu wasenazaretha. Nkosi dwala laphakade siyakwethemba. In Jesus name, amen. Sindisiwe sibisilwe eNanda Newtown Age.
1: To 12 episode.

Reverend Compa, uthi unguThixo onenyaniso. Sukubuhle kuwena kuwe la kufinyelela ama-waves omsakazo. Sithanda zami, ngiyanithanda kakhulu. Khe ngaphamba kwaloko uzwi lapho ingoma ethe baba hlala nathi, ingoma dishawa ke incande ni Christ Ambassadors bathi ke baba hlala nathi emsakazweni izilomzansi kune-88.0 FM. Sibonge nje kumanxusa wonke alalele lo msakazo, afakaza kulo msakazo. Oh bakithi aze akhuleka akhulekela labo nalabo kuwona futhi lo msakazo. Siyabonga kakhulu manxusa, siyabonga uNkulunkulu nje uzonandisela. Uyabona ke yena futhi akawadla amandla omuntu. Mama awumongameli Makhumalo, siyabonga sithanda sezulu. Nkosi mayigcine njalo, siyaphila, usiphilisile sithando sami. Thank you once again. Injalo ke indaba ama-waves awomsakazo, siyagijinywa nje ngawo, sifinyelele nala kungasafinyelela khona. Ngisho umkhuleko omukade uthi angisakwazi ukukhuleka ngama-waves nje umsakazo, siyakuphilisa. Ngithemba ukuthi inkonzo namhlanje ikwazile ukukuphilisa. Waphila, uphile.

Wen ungun kulun kulu kilayo. Wen ungun kulun kulu busa. Siyakhuleka baba namhlanje kuseni. Siza sinje ngoba sinje inkulunkulu wethu. Siza hoping for izinto. Siza sinje ngoba sinje inkulunkulu. Siza sazi ukuthi wena ungunkulunkulu ophethe.

umsebenzi ngeke uzeka laphahle kakhulu lakha usiphokazi ethi amacala njalo thetha amacala nje wena yematoda ukhawo lensizwane semotha sokwena ukuthi ngibeza ngalipi iliphi elizwa kancane usanibona nonogada matoda uhamba kahleke lapho uya patrola ngendlela yakhona nje uwakadulele esitule bo hey madoda bomthetha ekahle ubambeni umsebenzi ezibhedlela nikahle abaphila abantu ezibhedlela nkulunkulu ngenelela kuleyo ndawo bathi mebenza abakwenzayo izaba nje abalenzayo kube khona umehluko owenzakalayo kumuntu esibhedlela nkosi ngenelela ezibhedlela zonke baphila abantwana bakhonkosi badingeke emndenini kukhona nkosi yamo kade ahlala esibhedlela nkosi ulalela umsakazo ngalesi sikhathi inkosi ingenelela aphile abuyele ekhaya aphinde ohlala nomndeni kube mnandi kube njaya xoxa indaba ezimnandi ujabule umndeni bese ukhumbula umndeni sebemkhumbule nabo ekhaya nkosi ingenelela ke leyo ndawo baphile abantwana bakhe emhlabeni bonke sidale kona sikwazi ukuthi sikufeze sikuyona ke inyanga ke yetsit ke yabantu abasha uyabona ngaphethe kasela ngaphele kutheni ke siyoyiphetha noma ke iyela ngaphela ke kuphethweni ke yona ke inyanga yabantu abasha kuba ukuthi kume ngabe umuntu omusha ngaphela ikhona ngaphela ke into ekuwe ngaphakathi emqondweni ke ongayenza yenzeke iphilise wena iphilise umndeni wakho kungahlukumezeki umphakathi ubheke phambili umuntu omusha uqinisekise ngaphela ukuthi ke konke okwenzayo emhlabeni kamveli kuqala kumele ngaphela kuzimisele kukhona ke uqikelele ukuthi wenza into ekanjani ke emjabulisayo nike lo phethe umphefumulo wakho uwe umuntu omusha 15 minutes past 1 sasakho cha manje ekwalo umsazi wakhe zolomzansi nalel bonzela fama zikhona indaba ezimnani ngendlela esimangali sezokwakha ezinginika ithemba elihlukahlukene sikhulume nawe nje kube mnandi kube njaya mangiba kule ngoma ngizobuya ngikhulume nawe ngizokunika inombolo mnandi kube njaya kwalo umsazi

0: madoda ne nginomfundo mo uthike nginjena uzophumelela nginjena akuzanyweni ngani zakwethu noma kunzima kunjalo nje umsakazi wakhe zolomzansi 98.0 fama uzama ngibathatha lapha bathi ke abalele bakhona ku 0638208448 WhatsApp la ngingena ngibona umuntu azama ebandle ibhatanisa ukucola abantu ayabhatanisa ofa ayezinto ngayazi omo abayenzayo lento ayiwela fa umboshiko webrado fa nopundo uthi ngingena ngona umsazi wakhe zolomzansi 98.0 fama imzozi ngamashumi amabili Esikhombisa lishayela ke ihoro oqala ke kwala umsakazi wakhizwe lomzansi 98.0 FM. Ngifuna ukwenza kanje njengamanje ngoba thatha laba engibabonayo lapha ya ake siqale ngale siza ukuthi ke ukuphi nezwe yamani. Uthi ke lo right siqale ngale.
1: Ngihleli noqhawe Hadebe emsakazweni izwi lomzansi uNkululeko Mtolo eStone.
0: Right inkululeko nokululeko oh stoni ya ihamba still alright ubalo uthi ke ngikhona nami wemakhuluza ngikanje mfo wethu sinawe sisonke awigaba wethu wesiyoni awu wethu manje subale

Nganomusisi nomuputhi ke lapho manje kulungile ngiyakubona ukuthi ke ukhona ke anonymous ngiyakubona ukuthi ke ukhona yinhlele yonto kona ke umsazi wakhe izolo mzansi 98.0 FM balo uthi ngikhona amakholokholo nami ngeke ngikhona angilele ngilana nje eUganda mfowethu ngaphesheya kwe 17 uthi ke nanga umhlakadedo wemakholokholo akulungile. Alright, ngiyakubona ke lapho ubani ugabhisa lapha ya ngaphesheya khona lapha e 17 yemadoda. Hey ya, siyabonga nakhona madoda kubafana bafo. Ah, suka madoda. Ah, nayenza into enhle ngani zakwethu. Ah, suka. Hey, madoda, ya enhlinto. Hey, sijabule siyafa. Awu lamnandi ibhola madoda emzansi. Awu siyabonga bakwethu. Kulungile ubali lo uthi makhulukhulu ngikhona nginawe mfo wethu ke kuyoze kulamulekela ona ke le nomona uSipho mfo kaGumede khona la kwa VM Plaza uthi nginawe mkhulu ubani lo siphinde sidonse la uthi ke ubani simvule kahle la sibone ukuthi ke ngabe ke uyavela uthi ke mholo ke makhulukhulu ngidonse kahle la konke engayiboni kahle hle ngala ke ngidonse ngala uthi makhulukhulu ngikhona ngikuthandiwe hadebe mina ngila emlaza la ngikhona awu yakwethu uthi ke ulalele izwi uthi ke loya molo qhawe bhungane insizwa ntsi awawudonsa madodi yangazi lo muntu uthi ndinawe ngufune kaNdlovu lo section emlaza Ndlovu v section emlaza uthi enkosi awu sikani madoda funeka Ndlovu lapha emlaza. Siyabonga Ntombi ukuthi ukhona ezwini uhlela uthene kona ke umsakazi. Bani lam uthi ke nami ke ngikhona we makhulukhulu anginakudeda kona ke umsakazo ohamba phambili ubani ke uneli uneli lona ke laphi emlaza kuwezincane ngosishuma yila. Okay, siyakubona nawe. Na ungasali ke ku 0638208448 ngizonithatha nani lokho ngena noma 0604807164 uthi ke lo waya ebakhulukhulu. Siyabonga Nkosi yami ukuthi ngempela ke bafana yenza umsebenzi omuhle. Oh, sagcina nje Nkosi yami. Eh, sazike siyabonga. Siyabonga impela muhle umsebenzi. Into enhle kumele ngempela ingconywe. Kuqhutshwe kubhekwe phambili ke sibambe ngempela siqine sizilolonge njalo sithi besibhekana nabanye sibaguqise eyibonte njalo. Yeah, izilomzansi 98.0 FM noma khosini uthi angisekho kuwe uhamba nothizeni ukuze ngempela uthi umuntu angisekho kuwe hey cha ngicela ungiyeke angisekho nje kuwe ngiphumile.

uyabona sike sisho thina sithi inhliziyo vele ayinawo amehla ayiboni. Kubalulekile ukuthi umqondo ngempela ke usebenze kuleso simo esinjalo, ngoba kunesikhathi la uthola ukuthi uyatshela ukuthi hayi bo kudluka lana kuhambi kahle, uthola ukuba sengathi abantu banomona ngaloku ke nihlangene ngakho. Bekhona vele abasuke benomona kwesinye isikhathi, kodwa uthola omunye cha bakubhekisa ngempela konakele inhliziyo lokhu ihleli itheni namathiliyana. Kanti cha akumele unamathele, kumele uvane nge ukhohlwe nje uye uphume kuyo. Noma khosini uthi angisekho kuwe, uhamba noTizeni ebona kumsakazo wakhe ezulu mzansi 98.0 FM. Ngihambe ngibacoshe laba yami ngizwe ukuthi ke obani bakuphi nezwe kuona ke umsakazo. Uthi ke lo waya amakhulu khulu ke nginawe emsakazweni izwi lomzansi sakhamuzi khona la e1 door uthi ke uhleli ke ezweni sisonke mkhulu. Ubani lo uthi ke makhulu khulu sawubona awabamba ithamo, uthi ke ngihleli nawe mfowethu until ke lelo hora. Uthembele ihle vilakaza uMs T ulapha kwaMashe hostel, uthi ke mina ke uthi ke yena uzalwa eNkandla eThuma esigodini senkosi uMagwaza. Hawu sukaleni madoda Ms T, ngathi uzalwa pokuloda. Hawu suka madoda, siyabonga ukuqhambisa nje indawo ke osuku suka kuyona. Inhle le yonto ukuziveza ngempela ukuthi ke usuka kuphi. Njona nami ngisuka le nje ehlokozi kwagudla ucinga isigodi le kwaqhwathaza oqopho ushonele yila ngisuka khona ke. Ehhe nami ngilapho ngidlula nje lapha ya edrani kachonco, ngidlule ngibheke lapha isithombe lapha kithi awu bhuti omdala ngisaka la komthi mkhulu Nkosi yabi ngiza kubola busuku ngibambezela kuyabuya. Kidlula kakhola lapho. Ubani lo uthi ke bakhulukhulu nginawe namfo wethu koze kulamuleke lona abathi ke elinomona mfo wakithi. Okay, kulungile mfo wakithi. Zikhona ke ezakhayo, zikhona ke ezisibhekisayo, zikhona ke lezana lezaya ezikuthinta ngempela uthi cha lo muntu angathi usho kumina. Mina ngisuke ngingasho kuwe, sengikhuluma nje Nkosi yabe ngobe ngikuphethe emgodla godleni wami ngempela ke kuzosithinta sonke usakhe kuseni kusikabhadakazi kahlehle kusakhe sibheke phambili singabantu ke abampisholo ngobokubalekile ukwakhana ngeqiniso singakhohlisani lento kumele ngempela ke siyifake. Ngengisho ke mina ngithi ke unesono wena owakha umuntu ngamanga umdukise. Uthi ma ukhuluma nomuntu ukhulume ngempela, uthi nomuntu uyisho uzicabange wena nawe ngalento oyisho ukuthi njengoba uyisho nje mekuthiwa ikuwena njengoba uphosisa nje kanjani. Ungakhohlisa abantu ngoba nawe leyo nto yokushaya kusasa. Batshela abantu, bakha abantu, nawe futhi uma umuntu ke otshela abantu utsheleke phela. Uthi nawe uma ubabonisa abantu nawe phela aboniseka ngane kwethu. Wahlezi wena nje ubonisa njalo nje awufune kuboniswa, hawu uthi nje wena uperfect wena. Uthi wena nje hawu wena wazi konke wena. Ayikho into enjalo. Akekho umuntu wazi konke emhlabeni. Ingakho nje kunabantu abathile othola ukuthi basilekelela nalapha ngoba imiqondo yethu ayifani. Ingakho kuba nami nemihlangano kuvezwa imibono ehlukahlukene kuhlanganiswa kubumba into ethile. Ingoba akekho umuntu owazi konke. Ungakhohlisa abantu ukuthi wazi konke. Hayi ngakhohlisa abantu. Wovuma nje ukuthi hayi lokho mntaka ma hayi awuncede mfowethu, mina hayi mina ngingconywana ngala. Ungalo ubuza uphayiza ngingconywana ngala mfowethu. Ngconywa abantu, abantu abafanele basho. Mfowethu ayi iyangishaya ke le

0: Na iya yang iboniswa kahle hle phela ukuthina kwakuphawula kule nkulumo wathina wakhamazwe mkhulu ubona ukuthi mhlambe singayenza kanjani lento ingalahleka mfowethu
1: hayi kuyuhlezi nje wena uthi hayi lento wena usho
0: na buza kwabanye Ubabona abanye abantu bephumelela nje empilweni ngoba bayabuza kwabanye abantu babuze kuba ngaphambili babuze nabantu asuke beseduzane nabo babuze belungisa lokho abafuna ukuthi ke bakulungise Babona abantu belapha nje babuzile kubantu abathi Mo umuntu ongafuni ukuthatshelwe into ehleze tshela bayakeka abantu yokhalakathele wena bayakeka bazibuke bathi hayi myekeni hayi akatshelwa myekeni hayi busizane ingane hayi uzophoxa we myeke uyothi yakhuluma uvana ubhekiswele muyeke uyofana ukuthi uyadlala tshela manje emhlanu wedala umake mawumuntu nawe mengabuthanda nje ukwakha abantu babonisa babhekisa nawe phela aboniseka mkhulu nawa ukulalela nje umuphi indlebe omunye umuntu kungabe nje uwena njalo ofanele nje awuphiwe indlebe hayi keke ngani yakwethe mase kuba nalabantu labo thuthi ngempela abakwazi ukwamukela yabona lokwamukela ayizwe lento ukuthi ayi lo muntu uyashaya lo butho uyalemba kodwa akakwazi ukuthi accept le nto ukuthi ayi ngiyavuthi ayi ngiyavuma mkhulu ayi impela ayaya yalimaza ke le yonto yaxelela mphulaphula iyalimaza Kunabantu abashaya ngathi into ikhulumi oyikhulumayo noma ikhulumile bayizwanga noma bayizwa. Kanti bayizwile bazoyithatha bayisebenzise ngalinga sese. Mase kuba khona nje laba uNkulunkulu wathi bantu bami ovuma nje phambi kwabantu ubone ngempela ubona kachaba ungayazi lento. Ukuze uzofunda okuningi. Hey mfowethu ngiyabonga mfowethu yazi lokukushilo bengingakwazi yase ngifundile ku wabi ne pride nje zokulimaza kugcineni ngokuthi uyazi ungazi uza pride ivitsana kabhlungu kushaya nkosi yami udabukise uze bakuzwela abantu Ngexa nje kanti le pride yakho nje eyokafula ukuthi ulale abanye abantu usushayekile manje ubhahazekile manje kuyimanxa sokuthi ukube akusasebenzi
2: ukube
0: hawu ukhalelani manje ziyakhala watshelwa wababona ngathi labantu abakhulumayo hayi ayikho lento abayikhulumayo seyikhona manje
3: awakala khawe iba
0: isikhona manje lento ngempela uzowuthi hayi babe qedise kwesiya ukhalelani amapika ngana feeling kani isala kutjela sibona ngomopho ihlo ngandle bathi ke liyathola umvuzo ithi lento efana nengane incinci ngane thiwa hayi bewe bantu bami ningadlaleli laphayana kunamabhodlela nizohlabeka nebhikini nameva bantu bami mese niyalimala
4: uyibo ikhona untulo yokhumeva lapha aphi
0: hambo udlalela khona hawu seyabe ingane iyakhala seyiphuma igazi mopho abantu abagivanayo kamnandi wakugive ngempela lalela osakutshela mfethu yabona ukukhala kwakho ngekusize ngekupolisa leyo nto musu ukukhala sakutshela wangalalela usufundileke hamba endleleni efanele ungaphindu yenze lento oyenza kuba ngathi abantu bakudelela bekujenjikwa ngathi mhlamba sizakala ngalento ekwehlele kanti cha bakugcizelela lento ukuthi buka buka sakutshela Ungathukutheli futhi wemtaka mama.

ngabe usephutheni kunabantu othuthi basephutheni hey sebeyabona badinwe badine labantu kodwa basephutheni bayalungisa abafuni kwa ufuna ukusizwa njengamanje usephutheni usuyabathuka manje labantu obadingayo kanti ungabadinga eqaleni usuyabadinga manje futhi yabathuka ubachapha ngenhlamba uyenzelani leyo uzosizakala kanje bazokuyeka kuba sengathi abantu mhlambe yiniyani kanti uwe nje.

Ngase ke kunalento engifisa ukuthi ngidlulise nje ngithi ngifahla fahla kancane empilweni njengoba siphila nje sizama sibheka phambili singabantu sifisa sikufisayo ngemndeni yethu uthola ukuthi lento mayenzeka yenzeka ngokuthi singanaka abanye bethu ukuyiba lento le ukuthi ngiyazi ke bakhona abantu ke banabangani babo abahlukahlukene ubona ukuthi mingabeke kusabhimba yabona usahlanganisa izinto awubunabo abangani kuzibuza ukuthi waye uthi ngalesikhathi izinto zakho hhayi zihlangele manje yabona manje hhayi izinto zaba kahle wabona abangani abakaka manje yabona abangani bangampela abangani obabona la uhlupheka khona bakweseke uzufike la uyakhona.

yabona ila ubabona khona abangani beqiniso la ungenalutho khona ubabone bevela njalo mpintshi yami kuhamba kanjani kodwa awunaki ubamba mfowethu sibheke phambili mfowethu bambalwa ke abantu abanjalo abantu bafisa sengathi omunye umuntu angahlezi nje ngaphansi kwabe ehlupheka engafiki leya khona bezenzisa ngathi bamsiza ngamazwi kanti cha bayasho ukuthi hey baba ubani yena uyobefika kanjani lapha uyavela umsebenzi lingakhona kodwa kamtshela umpintshi yakhe ukuthi nanga umsebenzi ufuna nje lokho nje lokho ukuthi hayi mngani wazuthathe lana uzuthatha amaqanda la uthosa those angazuthi uyamsiza anti udlala ngaye umsebenzi uyavela umfaka emsebenzini abangani bangampela ubabona la ngempela ehlupheka khona bakweseke uzufike la uyakhona hayi umngani okuyekelelayo ehlupheka qhamwe ngoba naku sekulungile ngakuse umngani wobheka abangani abaqhamuka sekulungile kade engakalungile ungenamngani Awunabo abangani usahlanganisa sekuhlangene usuyababona nabo awusona impintshi Aw yini webantu Wonke umuntu usesondela kuwe Eh mngana ame phela sithi shwi ngala mfethu yabona mfethu sithi bojike itafu lokho sidlinyama mfowethu Aw lo mntu wabe sing aw wadumshangaso yanga wasengaza ngayo usuyayibuyisa ingqondo usuthi awu yazi lo mjidi engafuna usizo ngangigaya usizo kodwa-ke it's okay ngiyayizwa into ayishona hhayi ngihlele iy'nto zami nami ngendlela yakhona no bafozi no asiyihlele ngelunye usuku lo nto anginqabi mkhulu uyazi fethu kunezinto esazihlanganisa mfethu ngokomndeni zasekhaya mfethu sizoyenza ngelinye ilanga mkhulu anginqabi mfowethu ngiyabona ukuthi uma ngabe sisoya ngala khona kuzonakala ngala ngemuva ya mfowethu kulungile mkhulu umbekele kahle nje umuntu ngendlela nje nenhlonipho umhloniphe ungabuyisele ukubi ngokubi ma umuntu umnike nje indawo yakhe ngokungazikhohlwa wena ukuthi ubani yini ofanele uyilungise ungenzela abantu empilweni ungathi mengabe hey bafethu abibhlungu letha yabona mengabe usophumelela empilweni sowenza izinto zenzeke sesibonakala ungafuni ukubonakalisa kubantu ukuthi wena ngempela unemali ungahamba uchoma ngemali hayibo ungadabukela abantu ngokuguga kwephakethe lakho yini bebulawa indlala

0: Yamba yodekela impintshi impontshi eziqhamuke sophumelele lapha yani iphuze kube mnandi kube njaya kudliwe inyama usukhohle ukuthi ekhaya abatheni kuwe imali awuyiposanga kuwe kufika abangane laba abaqhamuke manje esikhaleni ngoba usuphumelele. Futhi nalowo bangane abaqhamuka ngoba sekusondela ukuhola, abangane asebeqhamuka ngoba usuku lokuhola, ababonakali sikathi inyanga nje isathe. Santi nikuphi impintshi zami? Naku ubungiswela u-R2 nikuphi? No qhamuka ngoba naku sengihola nezikweletu zithe bhenga kimi sendifuna ukuklamuza kona lokho okusele okumele kuye ekhaya. Inde nibe busy nihlebe ngami ngale ngasese. Ah, lo mjito bafethu. Hey bethu uyayidla imali. Senikhohliwe ukuthi beyidla nani. Sothi uyayidla imali lo mjito. Anisho ngathi siyayidla imali nalo mjito. Bona okabuze yedwa imali. Imali uyakwaduka lo mjito. Hey bose maye wona ihlahlela mjito. Akhamuka omunye emfethu lalela mfethu. Umjita fethu akodoka fethu aposi fethu imali umjita fethu acho munye majita inina nje nibheke enishonisa lo mjita nimfake ehlathini inina
1: moyi bufo kwethina yena kabonini
0: ey madoda ngakho kade ngithi nawe zicabangele cabangela usuka khona cabangela wena qala phambi ukuthi ucabangela abanye abantu yabona uma kuzofika umuntu ezoboleka lento ayibolekayo iyodwa nawe bheka phela ekhaya ukuthi lento uma uyihamba uzosizakala kanjani wena. U5 rand usele nali ishumi lisele kuqhamuka umakhelwane awu ongiboleka ishumi ongiboleka u5 rand u5 rand okugcina ulindele ufanele uyothenga mhlambe noma ke ugabhele uthi uthengele usawuti into enjalo sokuyaba le mali ya salt wena usuyahamba uyinika lo muntu sekuyaba ukudlula kuna ongenasa sawuti uyayibona into enjalo so uzicabangelanga wena ucabangela omunye umuntu azikhohlwa wena kubalekile ukuthi noma umunye umuntu umcabangela nawe khona sele nako ukuze ungalambi nawe ungasweli nawe yonto kasiyibhekeni nganiza kwethu singakhohlisana nje sisizokwesiphosisana siqambelana amanga ukuthi kuthi cha sicabangele ma umuntu uphile emhlabeni ungacatshangelwa uze kuthi wena kade ungaboni yini ukuthi awunalutho ungasukhipha imali engakho inika umuntu wena ungaka gross ucabanga kanjani ngabe yini lento yenzayo uthethiswe usuyabona manje sekunake eyazi ngiqinisile wa yini kodwa le ngiyenzile uyayibona into enjalo.

ngempela umuntu momthanda abantu ngeke bakwenze lutho ngiyakutshela wena. Umthanda umuntu waka noma bangathini. Ewona uthando ngiyakutshela wena lenye into leyana. Una lady aphiwe noma welele lapha no bathi ke Romeo and Juliet. Bona ngomsakazi wakhe izilo mzansi 98.0 FM. Yeah, madoda akuthanda nini ngempela ngendlela eyisimangaliso. Mthanda umuntu wakho ndoda. Mthando ke umuntu wakho nawe ke nkosikazi. Ntombi soka senilungela ukuthi gqaphela niyovusa umusa. Thandanana nganiza kwethu ke uqine lo thando lwenu musana ukudlalana kabuhlungu ngaka musana ke ukukhohlisana kahlungu kanjena awu awu wenye ingane yakrata wena uyalopa wena yini ulophe hu uzuyahleba ngawo ngale ngasese ema animthandi bandla uqhawe bandla ingoba nje inkosi yami 1 2 3 4 bandla ngiyawuthola bandla shame ingane yabantu oh nkulunkulu Jesu awu awu nkulunkulu ema jitenge ileyangalo bafetha ngicwala bafethaza ingubu 1 2 3 4 5 nje bolo ayibo fethu sasuyisona ukusihambisana sinjena